0: 2.7 FM kagayan de Oro City. 3.7 FM Bukidnon. It's not supposed to be the acoustic version, but anyways, that's a Beauty and the Beat. Justin Bieber. That song was brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagad palang panalo na sa sarap. At na last hour ng ating program and this beautiful Monday. Mga sweethearts, it's not supposed to be that one. It should be this one. Yon, dapat ito pala yon. Anyway. Habol na lang natin sa background. Magandang umaga, Jason Silveran doing the program until 9 o'clock. Medyo matindi na yung sikat ang araw, ano? Magiging mainit talaga. It's forecasted, ha? Abot na ng 40 yung ating tindi ng init. Paalala na lamang, mga sweethearts, ha? Maglalabas ng bahay, magpayong, magdala ng payong, magdala ng mga sombrero. Kailangan natin ng mga kalo ba? Para may protection tayo against direct heat of the sun. Ha? Ito na, siyempre, Caluso family ng kamamanan nakikinig sa atin, oh. Yung Everett Danxi sa Tarantig Paminaw ng Hard FM. Magandang magandang umaga. Si Darlene Onyado din, shout out. Mga taga Balulang. Magandang umaga sa inyo dyan sa may Villa Verde. Balulang, Cagayan de Oro. Kumusta po kayo lahat? Shout out muna ito, ha, Darlene, ha. Shout out sa inyo at sa Onyate family. Yan. Thank you so much. Magandang umaga sa inyong duha. Sabi, shout out kay Ronnie Ombok ng Loong Salay Matsalam. Yan sa inyo lahat. Always talaga heart, the best talaga kayo. Wow. Ang Carmen Market, magandang umaga rin. Maugani section. Si Ate Nanette Raniego, kay Bebe Empasis, kay Laura Borja, sa Panoy Lumpia Maker, kay Junjun, kay Inting Raniego. Magandang umaga. Teboy Laguna, sa among presidente, Jennifer Palencia, at saka president sa may FDN. Magandang umaga. Hoy, Ma'am Jen, good morning! Retasa, yung buutan ng gwapa nga president, 24 oras kahit tulog, naka-background daw ang Hard FM palagi. Aba, daghan salamat, ha? Yeah. Raptor Taxi, Analu, Vincent Octubre, magandang umaga rin. Thank you so much for always listening. At tapayan na mamaya, isa na namang winner ang ating idodraw para naman mananalo yan ng bugas at ng groceries. Mga sweethearts, ha? Baka yung bahay ninyo, madaanan po ng aming robbing team, ha? Nandiyan po yung robbing team namin, nagtuyok-tuyok na liha sa inyong area at iniisipatan po yung mga naka-Hard FM. Kaya naman manatili naka-Hard FM, sabihin mo rin yung silingan mo na huy, mag-Hard FM ka. Oo, yung taga-Hard FM nandito. Baka magkaroon ka na ng bugas at saka ng groceries. Hindi ka na bibili ng bugas na ilong ang Nemo, di ba? Hindi ka na rin bibili ng sudan kasi meron na rin yun. Kompleto sa Ricardo's na yan. Okay, sa panatili naka-Hard FM lamang, mga sweethearts, ha? We got 15 minutes after 8. Another break is in queue. Pabalik tayo makalimas namang ilang mga paalala. Padayon, mga sweethearts, sa Pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayan de Oro City, 93.7 FM Buginon. Vowels they orbit at Celos. That song was brought to you by Bird Street 45 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos at 75 centavos lang per baso. Bili na! O ito ha, magandang umaga muna. I-shoutout natin ang mga sumusunod. Si Ate Annabelle at si Annalisa, ang mga sweethearts natin ito mula naman dyan sa may buntong. O, sa may kamamanan ito. Yan, good morning! Nagang salamat sa iyong pagpaminaw diya, ha? Kamusta ang mga sitwasyon ng buhay-buhay? Kamusta ang mga narito, sundan nato diya? Mga nag-aabang din to sa ating The Price is Rice Overload. Gusto manalo ng bugas at groceries, eh. Sige lang, padayon lang sa pagpaminaw, ha? Ay, mga sweethearts natin na kanina pa nag-aabang. Ate Mayan, magandang umaga rin. Mga taga-Kogon. Bago tayong listener dyan sa may Kogon. Si Ate Mayan sa may tindahan daw. Tindahan ng mga palamig. May isang good morning sa inyo lang dyan. Ah, natapit. Oh, hindi man dyan. Ganito mga panahon. Oh, ganito mainit ang panahon. Ang mga hindi man ngayon, yung mga sagot-gulaman, di ba? Yung mga palamig. Basta anything na bugnaw. Kahit ka tubig na bugnaw, pwede na eh. Diba? Oh, good morning ha. Kung saan man yan lugar dyan sa may Kogon. Basta tindahan ng palamig. Mag-thanks ka ulit ha. 31 minutes after 8 o'clock. Ito na muna. Alamin natin ang sitwasyon muna ng ating mga kalsada sa oras na ito.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin si HPG Noel. Kumpati Arangon ng Heart Taxi. HPG Noel, good morning.
2: Good morning, Jason Steele. Good morning, sweethearts. Sa mga nagbabalak na mga magpasyal na ng umaga, maluwag pa yung mga kasadahan natin sa buong siyudad ng Cagayan de Oro, lalong-lalo na sa mga Capistrano going to City Hall. Maluwag na maluwag yung kasada dyan. At dumaan tayo ng may katedral, papuntang Kugon ulit, maluwag pa rin. Pagdating naman ng Kugon, going to Usmeña at papuntang may Ramonal, maluwag din. Stop and go lang kasi may traffic light. Ramonal going to Corrales Street, maluwag din. Vice versa, going to Lingkit kay maluwag na maluwag.
0: Alright, may pasayaro ka ba sa oras na ito?
2: Mapapa lang sa may Lingkit kay.
0: Ayun o. Sige, maraming salamat. Ingatan ng pagmamaneho at ingatan ng mga pasayaro. Thank you!

0: 92.7 Hard FM ke gaya de aur shri 93.7 Hard FM ke don. Who let the dogs out? 8:43 minutes after 8 o'clock. Next Baham Man for you. Who let the dogs out? Hoy, hindi nyo mga hero. Jason Steele, asa na yung hearing? Hindi pa ba na ibibigay ni Sir? Ate Nicholas, asa na tayong hearing? Pag ito number. Hintayin lang natin. Baka mag-text si Tatay Nicholas eh. Hintayin natin. Ang Galas family ha. Si Tatay Nicholas, bibigyan ng hearing yan eh. Magandang umaga, Donald and Jenny Castillion. Maraming salamat sa inyo pakikinig ha. Diyan sa may engineering department, USTP. Hoy, magandang umaga. Donna Castillion of USTP Engineering Department. Thank you very, very much for listening. Mga taga-kababanaan, kina Roxanne. Bacha, Lorimer, Sakala, kay Di Ato, Mercy and Diamond Sueto, kay Ninyo, Sabel Bagtong, PBQ Family, magandang umaga, Lola Amy, good morning. Eto na, mamimigay na tayo ng bugas at groceries. Paminaw, paminaw! Eto na ha. Alamin natin sa isang area tayo pupunot ang ating second winner. Ruleta! Select! Andito po kami sa may FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oops! Uy, hala! Oy, driver! Asan yung drop box ng mga driver? Ayun, okay, akin na. Yan, puno tayong isa. Taxi! Ang pangalan ng taxi ay si Bitsko Taxi. Ito ang pangalan ng driver ng si Bitsko Taxi na nakadaog ng bugas at groceries. Michael Jude Sabido, congratulations sa driver to ng Sibitsko Taxi. Nakadaog ka, Michael Jude Sabido. At ganoon din sa first winner natin kanina, taga Barangay Nazareth. Congratulations kay Lorenzo Estolano ng Nazareth. Yun, ang ating dalawang winners sa program Go Alone. Samantala, ito naman yung iba pa mga winners ha. Rani Valdivesa ng Gusa, congratulations also. Rani Valdivesa ng Gusa. Miguel Calipes ng Bacong Street, Lapasan, congratulations. Nakadaugsad ka. At si Marilyn Bacenite ng Makabalan, congratulations Marilyn Bacenite ha. Aninadali, nakadaug ka. Gilbert Urbano ng Magsayo Taxi, congratulations. Nakadaugsad ka. Og bugas at groceries. Pero din, si Kenneth Torres ng Lapasan. Oy, Kenneth Torres ng Lapasan. Congratulations, ha? At si Maria Corazon Modesto. Maria Corazon Modesto ng Barangay Bonbon Zone 5. Congratulations also. At si Pamela Grace Mabagal ng Bulao Ipunan. Pamela Grace Mabagal ng Ipunan. Congratulations. Yan po yung mga pangalan ng nakadaog ng bugas at ng groceries. Mamaya, abangan natin. May mga draw pa tayo, ha? Bawat oras, may mananalo ng bugas at groceries. Kaya naman, padayon lang sa pagpaminaw, mga sweethearts. Sumayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. At dito sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 8:46. Para sa atin sa atin ng Magic Flakes sa Cheese. Sa kalamihan sa Cheese and Crunch, mula may ipod ang break ni mo. Padayon lang sa pagpaminaw, mga sweethearts. Huling mga minuto ng ating programa, ang inyong matutunghayan, kaya naman, oy, manatiling nakatutok dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko!
1: Heart 92.7.
2: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo?
3: Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali!
2: Oh, winner, diba? Sa kalamihon sa Cheese og Crunch, wala ni po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
0: Sa kalamihon sa Cheese og Crunch, mula ni po tang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 FM că gândeam de ore serii 93.7 FM cu noi. Noi! Limang minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. Nanalo po ako ng raffle ninyo. Pwede ba yung anak ko nalang kumuha ng papremyo? Ipadala ko yung ID ko. Pwede po. O, ipadala nyo po yung ID ninyo para maklaim niya ang inyong papremyong bugas at groceries. Ako po'y magpapaalam na. Maraming maraming salamat ha. Sa lahat ng mga nakasama ko since 5 o'clock. Thank you so much. At abayanan ang susunod nating programa. Bam, music from the heart yan. Kasama naman siyempre si Dr. Hart at si George para sa ating mga favorite love songs. Maraming maraming salamat po. Enjoy the rest of your Wednesday. My name is Jason Steele. Naiiniwala sa kasabihang sa pag-ibig, walang bulag, walang pipi, walang bingi. Pero tanga, madami. Saan ka dun? Maraming salamat po. Padayos sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng hardcore.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Umabot na sa halos 5.2 milyon ang bilang ng mga nagparehistro para sa barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre 2. Ayon nito sa Commission on Election, pinakamataas ang bilang ng mga nagparehistro sa Calabar Zone na may 838,000 registrants, sinunda ng Central Luzon na may 574,000 at Metro Manila na may 562,000. Samantala, dalawa sa may mababang bilang ng registrants ay ang Caraga na may 150,000 at Mimaropa na may 150,000. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukid Noon. Happy Wednesday, everyone. Uy, teka lang. Midweek na ba? Midweek na, George. Ay, grabe, kabilis. And here we go, another day, another set of love songs for you. Hanggang alas 11 tayo ng umaga, ha? Dito sa ating programang Music from the Heart. Kasama niyong lingkod, si George. At sa mga nag-aabang o mga sweethearts ko sa buong mundo. Ito na ang ating question of the heart. O, ready na mga cellphones. O, di ba? Tsaka yung mga thoughts ninyo, ha? Na talagang inaabangan ko to araw-araw. O, ang ating question, ano ang mas nakakatakot? Magmahal o masaktan ulit? Or pwede, 'di ba? It could go vice versa. 'Di ba? Kasi ayaw mo magmahal kasi ayaw mo masaktan ulit. Pero kasi sa pagmamahal, hindi naman lahat masakit. Pero alin ba? Kaya ba magmahal kahit hindi ka ready o masaktan ulit? Ano bang mas nakakatakot sa dalawa? You tell me, you tell us your thoughts. Ayan, pwede naman sa ating text lines na bukas na po para sa inyo. Lagi yan. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. You take note of that, alright? 9:12 on the clock. Kung ikaw ay magmamahal muli, if this is your choice, then here's Kenny Rogers and Anne-Marie for you. If I ever fall in love, samahan ako dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bugidnon. Ay nako, fixing a broken heart. Paano ka ba na-fix yan? Good morning, sweethearts. Good morning, George. Dr. Heart here.
1: Good morning, Dr. Heart.
0: Muli tayo magkakasama. Ano, midweek, ha? Wednesday na pala.
1: Wednesday na nga, eh.
0: Ayan, na-miss ko kayo.
1: Oh, na-miss ka namin, oh.
0: Ayan. Maraming importanteng mahalaga kasi.
1: Yun na nga. Welcome to the back, to the back.
0: Ayan. Siyempre, ating chikahan today, George.
1: Yes. So,
0: ano nga ba yung question of the heart natin?
1: Nako, Dr. Heart.
0: Sakitan pa rin ba?
1: Yes. Usapang sakitan ito. Ano nga ba masakatakot? Yung magmahal o masaktan ulit?
0: Ay nako. So, parang parehas nakakatakot yun.
1: Yes,
0: o parang
1: yes.
0: Nagsisimula dun sa natakot na masaktan ulit. Kaya't natatakot ka ng magmahal muli.
1: Oo.
0: Diba? Kasi, parang magkarugtong yung dalawa eh.
1: Correct. Pero alam mo, may nabasa kasi ako dito, Dr. Heart.
0: Sige.
1: Sabi dito.
0: Basa.
1: Versikulo. Sabi dito, mas masakit minsan ang magmahal. Kasi kasama doon ang risk na masaktan ka. Pero, ang tunay na bigat na sa taong paulit-ulit nang nasasaktan, pero pinipili pa rin ang magmahal.
0: Ay, naku.
1: Diba?
0: Huwag mawala ng pag-asa, diba? Kasi
1: oo.
0: Iba, talaga sinasabi natin, no? Always leaves a scar sa ating puso.
1: Correct.
0: Kakaroon talaga ng pilat yan. Yung galing ka dun sa breakup, di ba?
1: Yes.
0: Sa isang failed relationship. Na talaga kasi with all expectation na binibigay natin dun sa tao, dun sa relasyon, talagang todo buhos tayo. Kaya sinasabi natin, napakasakit kung ito'y hindi maging successful.
1: Correct. Diba? Tapos, alam mo, Dr. Heart, diba, yung tinatawag natin, ha, ito sa disturb ng ginagamit natin sa mga taong kahit na nasasaktan ay andyan pa rin because of pagmamahal. Yung mga martir.
0: Oo, meron ding ganun, di ba?
1: Oo, di ba?
0: Meron nga ding iba, George, na dahil sa nasaktan sila dun sa kanilang failed relationship, inatakot na silang magmahal
1: muli.
0: They opted to stay single forever. Meron mga ganyan, di ba? Na ayaw na nilang pumasok uli. Dahil natatakot sila, kasi sinasabi natin to George, di ba, na pag handa ka magmahal, handa ka rin masaktan.
1: Yes.
0: Hindi na nawawalan sa isip natin yun. Especially pag dumaan tayo dun sa isang
1: relasyon. Isang matindi.
0: Nawasak din ang buhay natin. Diba?
1: Ang bottom line kasi niyan, Dr. Heart, bakit nga ba tayo takot magmahal? Kasi nga, takot tayo.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. 10:18 ang ating oras, and the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 cents lang per baso. Pili na. Yun.
1: Sabi nga ni Janet Jackson, again, di ba?
0: Breathe again.
1: Sana huwag tayong matakot magmahal uli.
0: Oh.
1: Kasi sinasabi natin, masarap magmahal. At masarap din na minamahal tayo.
0: Correct. Sabi nga, love is the reason why the world is round.
1: Love makes the world go round.
0: Yes, so love makes the world go round. Iba yung nabasa ko.
1: Ah, di ba, kung dumaan ka man dun sa masakit na karanasan,
0: correct.
1: Well, kailangan mong bumangon at prove to yourself na kaya mong magmahal muli.
0: Correct.
1: Mahirap, no? Sabihin na natin, oh, madali lang sabihin yan, Dr. Harn, pero talaga, di ba?
0: Yes.
1: It goes through a process, di ba?
0: Correct. May panahon at proseso yan.
1: Hindi naman biglaan yan, eh, di ba? Ayun.
0: Meron lang ako. may share lang ako. Ayan. Sabi kasi dito, ang pagmamahal daw, ito, it could be a reason na ito, meron tayong pag-uusapan pa further. Sabi dito, ang pagmamahal, masarap sa umpisa. Pero, kapag mali ang taong pinaglaanan mo, doon mo mararamdaman kung gaano kasakit ang masaktan ng paulit-ulit.
1: Ayun.
0: Diba? Kasi pinipilit mo eh. Minsan kasi may mga bagay na kailangan i-let go para maranasan mo or ma-realize mo kung ano yung mga bagay na para sa'yo. May mga good things naman na nakalaan para sa ating lahat. May mga lesson at blessings lang tayong kailangan.
1: Siguro ba, ang sarap sabihin na walang maling tao.
0: Yes.
1: No? Ang sarap sabihin ng ganyan, walang maling tao para sa pag-ibig. Kasi lahat naman tayo, likas naman tayo mapagmahal talaga.
0: Correct.
1: Diba? Meron tayong puso. Ibig sabihin, pag puso yan, love ang nandyan.
0: Correct.
1: Diba? Hindi tayo dapat nananakit. Hindi tayo, diba? In words and in physical, dapat hindi natin ginagawa yun. Kasi ginawa tayo ng Diyos na sadyang likas na mapagmahal.
0: Correct. The truth of the matter is, lahat tayo, hindi tayo mali, pero tayo ay lesson sa isa't isa. Tayo nag-i-exist dahil kailangan natin iparealize sa ibang tao may dahilan kung bakit may mga bagay na kailangan mangyari. Ang tawag dyan, Dr. Hart, tayo lang yung nagsasabi na mali eh, pero ang tawag daw dyan is yung mga taong passing sa ating buhay.
1: Yung
0: malabay lang.
1: Sinasabi ko, Daddy George, lahat ng tao na dumadaan sa buhay natin, may mga kanya-kanyang purpose yan sa buhay natin. Diba? Merong iba na dumadaan lang, sinasabi natin, nagkakarelasyon natin, di ba? Ganun. Hindi nagtatagal. May purpose yun kung bakit ganun. Magbibigay ng lesson sa atin. At meron din namang tao na talagang magsistay sa atin.
0: Correct. Tayo lang din yung nagano. Tayo lang yung nagninenegate sa mga pangyayari. Pero hindi sila mali sa buhay natin. They served as a lesson and my point.
1: Asa, ito mula kay 0768. Sabi na, ano bang, ito yung nag-message, di ba?
0: Ito yun.
1: Ano daw sabi niya?
0: Si Ben, parang hindi pa siya makaget over sa fresh breakup nila ng kanyang girlfriend noong Friday.
1: Sino yan? Si Ben?
0: Si Ben.
1: Ben.
0: Itago natin sa pangalang Ben.
1: Ben, B-E-N.
0: Oh, B-E-N.
1: Ben, the two of us. Left no more.
0: Pasok, Michael.
1: Ano ba?
0: Sabi niya parang ano daw eh, ginagawa niya naman ang lahat ng paraan. So, fresh pa kasi Dr. Hart. Kaya lagi kong sinasabi sa kanya, masakit man, pero kailangan mong dumaan sa proseso at panahon. Kasi yung pag-heal at pag-move on, hindi naman overnight yan eh. May proseso yan, may panahon yan, may kanya-kanya tayong timeline. Yung iba, siguro, masasabi natin medyo mabilis sa kanila. Pero may iba naman that they have to go through that para ma-fully healed sila sa susunod na relasyon.
1: O Ben, apektado na ang buhay mo ha. Sinasabi mo dito sa text mo na parang wala ka ng gana, di ba? Huwag ganyan, huwag ganyan. Allow yourself to grieve, di ba?
0: Yes,
1: allow
0: yes.
1: yourself to grieve, di ba? Masakit yan, oo, masakit yan. Lahat tayo nasasaktan. Yung puso natin nasasaktan. Oo, agree kami sa'yo dyan. Pero huwag mo hayaan yung sarili mo na malugmok sa sitwasyon na yan.
0: Bangon.
1: Diba?
0: Bangon,
1: bumangon ka, kapatid. Oh, ha? Ben?
0: Grabe, ano? Alam mo ba, Dr. Hart, sabi ko nga sa kanya, madaling mag-advise sa mga tao. Madaling magsabi ko ano ang pwede nilang gawin.
1: Mm-hmm.
0: Pero alam mo, kailangan din natin makarinig ng fresh thoughts.
1: Mm-hmm.
0: Fresh ears, fresh eyes, para may mga realization tayo. Kaya napapasalamat ako sa iyo, Ben, for sharing your story with us. And talagang sabi niya, hihingin ko talaga advice ninyo.
1: Yan.
0: Oh,
1: huwag kalimutan magdasal, Ben.
0: Yes.
1: Oh. Ayan. O, oh, diba? O, oh, sabi nga ni, ano, hindi pa rin, ano, kung hindi pa rin wakas ang problema, just pray lang and move in a different, ano yan?
0: Direction
1: siguro.
0: O, oh, tama. Direction.
1: A different direction. Ah, diba? Para kasi tayong, pag, ayun na nga, pag nagkaroon ng breakup, break nga eh. Para tayong shattered into pieces, di ba?
0: Yes.
1: Mabibreak talaga tayo.
0: Di ba? Ano ba yung tawag natin? Kapag kailangan natin ng space sa trabaho o yung panahon para magpahinga tayo, di ba sinasabi natin break? So meaning, me time. So meaning, sarili mo naman ang alagaan.
1: Bigyan mo ng pagpapahalaga yung sarili mo. Ay, naka. Pati ako sumasakit yung puso.
0: Breathe
1: saka,
0: again.
1: Ganun lang. Sinasabi ko nga, allow yourself to grieve and then bumangon ka. Kasi, di ba, hindi mo naman... And then accept. Nandun dapat yung acceptance.
0: Correct.
1: Kung ayaw na niya talaga sa'yo, sige, okay. Ibigay mo sa kanya yung kanyang kalayaan.
0: Kalayaan niya. Oh.
1: Di ba? Sabi sa'yo, pakagawasan.
0: Correct.
1: Yun.
0: Kung magkaroon man, siguro, I'm not giving you false hope, pero di natin alam yung panahon kung may comeback, adi pag-usapan ninyo. Bigyan
1: sana,
0: ninyo.
1: Kung magkakaroon pa ng pagkakataon, na magkakabalikan, nagre-reunite kayo, then why not? Diba?
0: Correct.
1: And then learn to forgive also, di ba? Accept, forgiveness, acceptance, forgiveness. Ayun. Kasama yan sa proseso. Sinasabi natin yung pag-get over, pag-recover dun sa sitwasyon na nandun ka, nag-break up kayo, nawasak yung sarili mo, nawasak ang puso mo, eh hindi ganun kadali. Hayaan mo yung proseso na maghilom yung sakit ng damdamin mo.
0: Yes. Just
1: basta't huwag pababayaan ang sarili. Alright, oras natin, 10:27. Na, daming mga messages. Ha? Sige, babasahin namin yan mamaya. Promise namin yan ni George. Pwede kayo sa Facebook page natin, dun sa Facebook post natin, at syempre, dobo sa ating text line. Again, 0917-1579-927 and 0961-8924-927.
0: Sa lahat naman ng mga naka-online, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City, ang ating Facebook page.
1: 10:27, magbabalik pa kami ni George. Diyan lamang po kayo, ha? Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus! Dibitin!
6: Feeling stress? Hair looking tall? Nails need some love?
7: Hey, treat yourself at LAB Beauty Studio.
6: From gorgeous hair care, relaxing facials, to nail care and full-on pampering.
7: They've got everything to make you feel fresh, confident, and beautiful.
6: Visit us at Pabayo Corner Garland Street, Cagayan de Oro City. LAB Beauty Studio.
7: LAB Beauty Studio.
6: Your beauty, your glow, your moment.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: lang tayo. Kaya doon din yung downside ng mga thoughts ng iba ngayon. Kadalasan sa mga tao ngayon na ang pag-ibig is happiness naman talaga ang pag-ibig. Oo, masaya naman. Pero may mga challenges lang talaga na kailangan nating, you need to face. O, di ba? Lahat naman tayo dadaan sa ganyan eh.
1: May kanya-kanya tayong kumbaga daan na tinatahak.
0: Correct.
1: Minsan yung iba, sinasabi nila, ay, masaya sila sa pag-ibig nila. Bakit ako? Lord, bakit ako hindi ako naging masaya sa
0: etong,
1: sa relasyon ko? Di ba? Huwag natin i-compare. Gumawa tayo ng sarili nating daan din.
0: Diba?
1: No. Baka may kulang lang dun sa, kaya kasi sinasabi natin yung pagmamahal, yung relasyon ay inaalagaan. Diba? Kinukultivate, parang tanim lang din. Diba?
0: Oo, dinidiligan.
1: Lahat na kung ano man yung inaalagaan natin, alagaan talaga natin. Diba?
0: Kasi diba lagi natin sinasabi, sana all, pero hindi mo alam, behind those pictures, behind those smiles, marami silang pinagdaan.
1: Ay, oo. Ay, marami akong kakilalang ganyan. Na marunong, kumbaga marunong magdala din. Diba? Na hindi mo nakikita na nasasaktan na pala ng todo-todo. Pero yun, nandun pa rin yung sweet smile sa mga pictures na pinopost nila sa social media.
0: Hindi namin pinapakita. Kasi ayaw natin mag-spread ng negativity sa social media.
1: 9345, sabi niya, good morning, Heart FM. Maraming salamat for listening. Sabi niya, wonderful Wednesday, Dr. Heart and Sweetie George. Ay, gigreet natin. Ay, si ano to, mga...
0: Si Ate Carla.
1: Bloomingdale Zumba family. Uy, 9th anniversary nila.
0: Happy 9th anniversary.
1: Talaga.
0: Oo.
1: Congratulations sa inyo, ha? May lechon dyan.
0: Oo. Sige, punta po kami dyan. Salamat
1: sa inyo. Sa Ibunan, di ba?
0: Bloomingdale.
1: Sa Bloomingdale. Back in the man.
0: 8706, shout out sa lahat ng mga Game Tech Only Fiber technicians sa Batac Branch. Ayan, si Namerk, si Arnel, si Ricky, si Harry, si Angelo, si Marjun, sa kanila OGT na si Ma'am Liza, Charmaine, o si Ma'am Jean. Si Sir Limwell, hi to Sir Kent Edit. Maganda umaga. Thank you po sa inyong pakikinig.
1: E bago makalimutan, George, yung tinutugtog natin, same, Love Isn't title. Daddy and Moffat, di ba? Ngayon, tawag sa kanila Music Travel Love.
0: Yes, and malapit na yan.
1: Mapapanood natin yan sila ng live dyan po sa Limkitkay Atrium on
0: June 26. Next month na po yan. Sa mga wala pang tickets out there, nako, simple lang para bumili. Punta kayo sa Facebook page ng Heart FM. Nakapin post.
1: Diba? Nakapin post yun. Yung poster ng Music Travel Love. Sila din yun.
0: Sila yun.
1: Nanagko lang sila. Muppets sila sa una. Karon nanagko naman. Music Travel Love na sila.
0: Music Travel Love.
1: Pero ano pa rin? Kakantahin pa rin nila yung mga kanta.
0: Yes. Yung mga kanta nila sa 90s. As Muppets.
1: Life is so short.
0: O, diba yung mga miss you like crazy.
1: Nilitan ko din yung boses ko kasi mga bata pa nga sila dati. Miss you.
0: Alam mo yung paborito ni Jason Steele?
1: Ano?
0: You are the girl. Oh my. Oy, abangan natin yan. Baka kakantahin nila yan. Yeah. Most likely, siguro kakantahin nila yan.
1: Sabi ni, saan ako dyan? 6825, sabi niya, magigreet kay Jasmine Labaon. Tsaka kay Jen Irish, nagbabrush ng salon. Ay, very good. Ayan. Mga taga-Ginayuran, Valencia, Bukidnon. Hi po sa inyo.
0: Ayan, may buntag. Dito naman tayo sa ating post, Dr. Heart. Sabi dito ni Ma'am Jean Garcia Candia, para sa akin masakatakot na masaktan muli, kaya make sure na pag nagmamahal ako, yung totoong tao na ang bagsak ko. On the other hand, hindi ako matatakot na magmahal. At least na-express ang feelings ko. If masaktan, well, it's already part of love life. A lesson to learn.
1: Sure. I like that. A lesson to learn, di ba? Mula naman kay Kiana Amber, sabi niya masarap po sa feeling ang magmahal ka. Pero yung taong minahal mo ay sinaktan ka lang at hindi ka minahal pabalik. Good morning, Heart FM. Shout out naman po, OJT po kami sa Bureau of Treasury from mga taga BSU Talakag.
0: Hi, mayroon
1: sila sa Bureau of Treasury. Nag-OJT. Hi po sa inyong lahat.
0: At si Mieka Naps, sa both mo, natatakot ako masaktan ulit ng taong minahal ko ngayon.
1: Ang magmahal ay hindi nakakapagod. Pero yung masaktan ka ng paulit-ulit, yun po ang nakakapagod.
0: Yun.
1: Cheryl Navarro Oporto,

0: Sabi niya para sa akin, syempre takot ako masaktan kasi totoo naman ang feelings na pinapakita ko. Lesson learned, mas mabuti na lang siguro na sarili ko na lang ang mamahalin ko. Mas better and secured ako sa feelings na di naman deserve sa iba.
1: Ayun
0: na. Siguro dadaan ka dun sa phase na...
1: Yes, ganyan
0: pag nanggaling
1: muna.
0: Ka, nanggaling ka dun sa breakup, di ba? Nasaktan ka. So, mamahalin, yun talagang dapat gawin natin. Mahalin natin ang sarili natin. Huwag natin pababayaan yung sarili natin.
1: Correct.
0: I have a friend, lagi ko siyang nire-remind, you take good care of yourself always. Talaga. Dumaan siya sa... Medyo
1: hindi maganda.
0: She's riding through the storms and everything.
1: ano lang yan? Malalampasan mo yan.
0: Yeah.
1: Malalampasan mo yan.
0: Oh, bakit yung sorry? Sino yan? 0768? Listen daw kaayo kay Tex Rata i-break up.
1: Ay.
0: Ano yan?
1: Tagaan.
0: Ang tawagan, dili katubag. Ah, okay. Personally, I have break
1: ayun
0: up.
1: Ayun lang.
0: Okay.
1: Sa text pala.
0: Baka wala din siyang courage na harapin ka. Si
1: correct.
0: Ben pa rin ba ito?
1: Yes, si
0: no,
1: Ben ito.
0: Ben, baka wala siyang courage na harapin ka.
1: Oo.
0: I just don't know kung ano reason niya. Sana yes. Malaman mo kung ano talaga reason. Mm-hmm. Ask her. No? Para
1: naman.
0: Ma-accept mo.
1: Yes.
0: Diba? And learn to accept it. Jason Tesoro ng AMK Abdul Taxi. Hi, maraming salamat for listening.
1: Good morning.
0: 9345, thank you din.
1: Si Ate Carla.
0: Si Ate Carla pala yun. Alright, oras natin is 10:49. Maghahanap buhay muna kami ni Georgia. Diyan lamang kayo, huwag kang aalis. Magbabalik pa kami. Dito lamang sa ating programang Music from the Heart. Saan pa nga ba? The most listened FM station in Cagayan de Oro City and in Bukidnon. Kami po ang Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
4: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
5: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
4: The best ang mga music sa Heart FM.
5: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan Oro City, and 93.7 Heart FM, Bukidnon. New edition with you all the way. Diba? Pag nagmahal tayo, bigay todo tayo. Oh, all the way.
1: 100%.
0: Diba?
2: All the way.
0: Ingat lang tayo, dahil baka pag nasaktan tayo, eh, todo-todo din ang sakit nun.
1: Sa sobra nating yung ating iniisip na gusto ko maramdaman niya kung gaano ko siya kamahal. Hindi mo pala namamalaya na nauubusan ka din pala.
0: Walang masama doon, George.
1: Yes,
0: pag
1: walang masama.
0: Nagbuhos tayo,
1: yes,
0: ng pagmamahal natin. Walang masama doon.
1: Kasi gusto mo lang naman iparamdam. Yeah. Pero kaya lang, may mga bagay na you should keep into yourself and spare for yourself.
0: Sabi ni sa tayo, 3311, nakikinig daw mga taga Jan Japan, Cagayan Surplus. Ayan, maraming salamat.
1: Maraming
0: salamat for listening. Paano naman daw po ang manhid na? Di na tumatalab yung sakit.
1: Wala na. Parang sanay.
0: Ako, mahirap din yun pag manhid ka na.
1: Ay, oo. Oh. Mahirap pasukin ang puso ng mga taong manhid.
0: Dahan-dahanin mo lang buksan yung puso mo dun sa ibang tao. Sakali man. Ha?
1: C0768 naman. Shout out sa iyahan na siguro siya sa Valencia karon. sa may balila lang tapan. Ayoko na lang sabihin ang pangalan, ha. Oo. Pero kilala mo na yun.
0: Wala naman kay 4994. Good morning, Heart FM. Pag nagmahal kasi, huwag mong ibigay lahat 100%, mga 80% lang para pag nasaktan ka, may energy ka pa para magmahal muli.
1: Agree.
0: True. Pinaka-importante dyan, bago tayo magmahal, dapat alam din nating marunong tayong magmahal sa sarili natin.
1: Yes. Sabi nga, hindi mo maibibigay kung ano yung wala sa'yo. So, unahin ang self. Ay, may buntag, Kuya Joseph Ranara, ha?
0: Uy, birthday nito nung
1: kahapon. Oh. Belated happy birthday. Oh, Kuya Joseph.
0: Labang bukod juice dyan.
1: Yung manamis na miss na bukod juice. Oh.
0: Ayan na, eto na. Alam na natin ang senyales na yan. Mamimigay na tayong bigas at groceries. The price is rice overload na. Paikot tayo ruleta, George. Asa ka magikan yung ating ang atong winner.
1: And ayan na, Dr. Heart, patigil tayo sa Barangay Puntod.
0: Ay, ang dami nakikinig sa atin dyan. Sige na, palakasan yung mga radyo. Uy, kayo lagi, ha, pag nakikinig kayo ng Heart FM, palakasan nyo dahil umiikot yung ating pong roving team.
1: Correct.
0: Ng Heart FM. Oh. At syempre, mayroong mga instant pa-premio dyan at saka sa nalalaman natin kung sino yung mga makakasali dun sa ating The Price is Rise Overload. Okay?
1: Ayan. At ang aking nabunot mula sa itong kanyang address, Barangay Puntod Block 2. Congratulations, Flor Delis Masanegra.
0: Flor Delis Masanegra ng Block 2, Barangay Puntod, Cagayan de Oro City. Ikaw ang ating winner para sa ating The Price is Rise Overload. Dali na, claim mo na ang prize mo, ha. Nasa 5th floor po kami ng FICO Admin Building. That's the Vimenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City. Siyempre, ang ating The Price is Rise Overload.
1: Ay, hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
3: Heart 92.7.
4: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
5: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may pod ang break nibo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
3: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayanti Oro City and 93.7 Heart FM Bukidnon. Ah, parang natutunan yung puso ko doon. Sasabihan ka, tahanan mo ako, di ba?
1: Alam mo ngayon, Dr. Heart, sa panahon ngayon, we need that someone who will tell us whatever happens to you. Kung ikaw ay may problema, kung nawawala ka man, tingin ka lang sa akin.
0: Ah.
1: Tingin ka lang, hawak ka lang.
0: Dito ang pagmamahal ko, hindi magbabago yun.
1: Oh, iyak ako.

0: that we gain from other people really is a big thing para yun sa atin.
1: Ah, diba? Ang sarap nung sabihan ka na ano man ang mangyari, andito lang ako.
0: Correct, correct.
1: Tahanan mo ako.
0: Yes. Oh.
1: Diba? Uh-huh. Di magbabago yun. Tingin ka lang lagi sa mata ni Dr. Hart.
0: Oh. Oh, diba?
1: Ay, nako. Oh. Hindi ka mawawala pag dumingin ka sa mata ni Dr. Hart.
0: May tahanan tayo. Ay, oh, pwede. Pwede naman.
1: Si HPG Noel. Sabi niya walang forever, kaya hindi kaya hindi magtatagal ang sakit na yan. Magiging masaya uli ang lahat. O, diba?
0: Totoo naman.
1: Hindi naman dapat eh. Lagi tayong masaya sa buhay natin. Ano man yung mga pinagdadaanan natin, ano man yung sinusuong natin, yung mga kasalimuutan ng buhay natin, darating at darating ang araw, may liwanag para sa atin.
0: Correct. Kasi kailangan mong pagdaanan yung dilim para ma-appreciate mo yung liwanag.
1: Liwanag. Alam mo, pag nasa dilim ka, kahit konting liwanag, George, na-appreciate mo na.
0: Yes,
1: sobrang
0: diba?
1: Thankful ka na.
0: A light inside the tunnel, sabi nga nila.
1: Alright, ang dami nang message dun sa ating Facebook page. Si Pamela Grace Babagan, sabi niya, hi ka heart, mas nakakatakot magmahal. Lalo na kung hindi ka sigurado kung mahal ka ba talaga o komportable lang siyang kasama ka. Ouch.
0: Ouch.
1: Shoutout po sa mga taga Bulaw, Talipapa Market. Asan yung Bulaw?
0: Sa may Ipunan.
1: Ah, okay. Oh, ay, nakikita ko to. Oo. So, ayan, kina Apple, Neil Elmer, kay Ate Annie, Jensky, and Rose Ann. Hi po sa inyong lahat.
0: Meno dyan eh, may spring dyan eh, di ba?
1: Ay, oo nga. Oo. Oh. Oh, sarap naman makapasyal dyan. Invite nyo naman kami.
0: Yes, di ba? I-tour nyo kami dyan. Ate Gina Abranilla Ravidas, nako, lahi radyo dang eh, kung na si Doc Hart. Welcome back, Doc Hart.
1: Hi, Ate Gina.
0: Oo, from ayan. Zone 6, Luyong Bunbun.
1: Ayan. Wala naman kay Gemma Palahat Pupos. Good morning, Dr. Hart and Ma'am George. Para sa akin, mas nakakatakot ang masaktan uli dahil nasaktan na ako noon. Ayoko nang maulit pa. Diba? Sana naman, wag na. Pero hindi na ako natatakot dahil nandyan ang Heart FM na magpapasaya sa akin. Ayan, mananitili akong solid listener forever. Nandito lang din kami. Ang tahanan nyo ngayon ang inyong Heart FM.
0: Correct.
1: Diba? Ayan. Shout out sa lahat ng mga taga Zone 10 Upper Carmen. Maraming matsalam.
0: Eto naman si Mami Marilyn. Eto sabi niya, andito ako sa XUGS. Nagpa-enroll at syempre kasama ko kayo palagi. Di pwedeng mawala kayo sa akin at even single minute. Thank you, Mami. Mag-ingat ka dyan lagi, ha?
1: Okay, magpapaalam na tayo, George. Nagpasunit tayo sa oras.
0: Ang bilis ng oras, magmahal, umasaktan. Siguro may mga bagay na kinatatakutan natin, pero may mga bagay din na dapat suungin para to overcome those fears.
1: Yung mga magagandang nangyayari po sa ating relasyon, nag-iiwan yan sa ating puso ng anong tag nito? Ng footprint. Nandyan lagi yan. Diba? Yung mga hindi naman na magandang nangyayari sa ating relasyon, nag-iiwan din ng footprint yan. And that's what we call scars. Naway, etong mga scars na ito ay ma-turn into beautiful scars. Ika nga ni Maximilla. That will serve as a lesson para sa ating
0: alam mo, may tawag dyan, Dr. Hart.
1: Ano yun?
0: Tiger print.
1: Tiger print?
0: Tiger print. Bakit? Dahil sa lahat ng mga scars mo, that will serve as your identity sa mga nalampasan mong pagsubok.
1: Ay,
0: sa buhay.
1: Ganun.
0: Tiger print.
1: Kala ko po yung pusa print.
0: Meow.
1: Meow. Mga kinambrasan sa ating puso.
0: Iba naman yun.
1: Asa, tayo po yung magpapaalam na ha. Lahat naman nangyari sa atin, i-take natin yan as lesson. Papaalam na po kami ha. Maraming salamat sa inyong pag-participate, sa mga nag-message at nag-comment. Daghan ka ayong salamat. And of course, susunod na po si Harvey Stone. 11 down till 1 o'clock. Si George babalik mamaya.
0: Mamaya, launa hanggang alas 3 po tayo, Dear Heart. Ayan, abangan ng mga love songs.
1: Congratulations ulit sa winner natin sa ating The Price is Right Overload. Claim nyo na agad yung inyong mga papremyo dito po sa inyong Heart FM. We're leaving you a song from Maximilian. This one's called Beautiful Scars. Let's keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 11:38 ang oras natin, and time check brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness, welcome at saka happy Wednesday po, sweethearts. Ang daming throwback music natin dito sa ating programa, ha. Diba? Yung mga nagmumuni-muni ngayon dyan, nako, tigilan nyo na yan. Balik ka sa trabaho, ha. Focus muna tayo kung paano tayo magkakapera nito, diba? Tamang diskarte lang. Yung mga lumalaban ng patas, shoutout po sa inyo, ha. And of course, yung mga nasa tindahan nila ngayon, diba? Nagbabantay at saka nag-enjoy sa mga music natin dito sa Heart FM. Diba? Pagpawala sa kalaay. Good morning! Kumusta din po sa ating mga kaibigan, mga sweethearts natin dyan sa Bukidnon ngayon? Okay lang ba kayo dyan? Thumbs up naman, di ba? Magparamdam nga kayo sa akin. Mag-message kayo sa akin sa 0917-1579-927. Ayan, ang bilis-bilis naman yan, Harvey. 0917-1579-927. Mag-message kayo sa akin, ha, para at least mabati ko kayo. Kumusta yung mga may nararamdaman dyan, especially yung mga broken-hearted. Nako, di ba? Ilang beses na kasi kitang pagsabihan na tigilan mo na yan. Kakastok dun sa ex mo. Good morning din sa ating mga higala, mga sweethearts na to. Diyan po sa may, saan ba yung Tabugon? Oh, happy, happy listening po sa inyo. And of course, diyan sa may Bunbon o Paul, shoutout po sa inyong lahat. Dito din sa Barangay Bunbon natin dito sa CDO, ha, tsaka sa Barangay Bayabas. Of course, din natin makalimutan ang ating mga sweethearts diyan sa may Zone 10 Upper Carmen. Mga kasilinganan diyan ni Mami Gemma Popos. Mami Gems, good morning to you! Good morning din po sa ating mga laundry shop karon. Happy, happy listening po sa inyong lahat. Tsaka welcome once again dito sa ating programang Heartbeats on a Wednesday. Kasama pa rin si Harvey Stone. Alright, so let's move on with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. The Moffat Twins we all loved back in the 90s. Yeah.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Inihayag ni City Election Officer Attorney Ramil Acol na wala ng extension sa voters registration para sa barangay at Sangguniang Kabataan election ngayong Nobyembre. Ilinaw din niya na ang mga hindi nakapagparehistro bago ang deadline ay kailangan na maghintay hanggang 2027 upang makapagrehistro para sa 2028 election. Dagdag pa nito, sa huling araw ng registration ay pagtanggap lamang ng application ang ginawa ng COMELEC at pansamantalang hindi nagbigay ng iba pang serbisyo tulad ng voter certification. Samantala, nagpapatuloy na rin ang paghahanda ng COMELEC para sa nakatakdang halalan sa Nobyembre 2 habang muling ibinabalik ang regular na serbisyo ng ahensya kabilang ang pag-issue ng certification. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 32.7 Hard FM Cagayan, The Ordinary 3.7 Hard FM Bukidnon, oras natin 12:20. And that song with Time Check brought to us by Virtue 45 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na! Okay, second hour na po tayo sa ating programang Heartbeats. And of course, on a Wednesday. Ako, midweek na tayo, sweethearts, ha? At saka, nangangamoy na namang weekend. At saka, nangangamoy na naman yung plano nating gala over the weekend, di ba? But remember, it's a family day. Mas importante talaga mag-spend ng time. Quality time with the family, di ba? Okay, shoutout natin, ha? Of course, yung mga suki natin. Parang pamilya na rin natin to. Yung BBQ family. Happy listening. Diyan po sa may kamamanan. Hi kay Roxanne Macha, Lorimer Sakala, and sa mga nag-lunch ngayon dyan sa may BBQ family. Happy listening po sa inyo. Mami Elaine Gales, maayong pagpaniod to sa imo. Once again kay Eric Patriana, ng driver ng Orozco Minibus. Shoutout po sa inyo. And also ng atong mga sweethearts dyan sa may Bonbon. Happy listening. Especially kay Joven Raagas. Maayong pagpaminaw sa imo, sir. Solid na solid po yung sweethearts natin dyan po sa Bonbon. Happy listening po sa inyo. 12:21 na po ang oras natin. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Nevada by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la, la. Sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo.

0: Virginia.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. I know we're burning right now kasi ang init sa labas. Pero we're chilling. Diba, sabi nga natin, nagre-relax tayo dito sa mga love songs sa Heart FM. And we are a few minutes before we wrap up the show, Dear Heart. Susunod na si Harvey Stone mamaya. But by the way, Eternal Flame right there by the Bangles was brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalamihan sa cheese o crunch, mula mi pod ang break ni mo. Hala sa mga empleyado out there. Break sa kapit na mag 3 o'clock. O, diba? Merienda break. May pa-pizza si boss. thank you naman. Diba? Sige, shoutout yung mga boss nyo na nagpa-pizza ngayon. 0789, Ma'am George, Putada Taxi, Noel Oclareta, Chong Amo, President, Dondon, si Joseph, Amo, Dispatcher, si Joey, si Jojo, Parley nga yan. Boging, mauna, mga solid, tigpaminaw sa Heart FM. The best station from Pokins sa Kalam. Maraming salamat for always tuning in. Hi to HPG Joseph. O, taga ano yan eh. Putada yan si Kuya Joseph eh. O, belated happy birthday, Kuya. Ha? We love you. 3611. It's nice to be back, Heart FM. Greetings coming from Tina's Place sa Balingasag. Magandang hapon dyan sa may Tina's Place. Sana makapunta kami. Oh, let's see, di ba? Oo, makita-kita tayo dyan. Speaking of asaan, eto rin si 9837. Shout out kay Tassie. Oh, si Tassie. Oh, love. Allen na Sulana ng Hasaan. Oh, di ba? Ay, si Allen ng Sulana Hasaan. Okay, I got that. It's now 2:48. We'll be bringing you the Buyoy. We'll be bringing you the final set of my love songs this afternoon. Hey, stick around.
1: Heart 92.7.
2: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flakes Cheese na dito. Dali. Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Heart FM News Update.
3: Inihayag na City Councilor Eric Salcedo na aabot sa 400 million pesos ang nakalang pondo para sa ipatutupad ng Artificial Intelligence o AI Traffic System Project sa syudad na layong mapabuti ang pamamahala sa daloy ng trapiko. Ayon kay Salcedo, gagamit ang proyekto ng makabagong teknolohiya upang otomatikong matukoy kung saan mga lugar mabigat ang daloy ng sasakyan. Ipinilawanag din ng konsehal na bahagi ng proyekto ang real-time traffic monitoring na maaaring makita sa cellphone ng publiko at dito agad malalaman ng mga motorista kung aling mga lugar ang nakaranas ng matinding trapiko upang makapili ng alternatibong ruta. Sinabi pa ni Salcedo na inaasahang makakatulong ang AI traffic system hindi lamang sa pagpapaluwag ng trapiko kundi maging sa pagpapabuti ng traffic management at road safety sa lungsod habang patuloy ang pagdami ng mga sasakyan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 33.7 Hot FM Bukid Noon, 3:20 na ng oras natin. Magandang hapon, sweethearts. Mainit po na hapon, 41 degrees ha, grabe. Ang init. Anyway, welcome once again sa ating programang Heart Afternoon Drive. Sama-sama na naman tayo na dalawang oras po. Ha? So, kasabay yung merienda nyo, yung pamamalengke nyo. And of course, sabay din sa uwian ng mga workers natin. Ha? Kaya mag-enjoy lang tayo ngayong hapon na to. Wednesday na Wednesday po. 0917-157-9927 para po sa inyong mga requests at saka shoutouts. Maaari ding mag-message kayo sa ating Facebook page, ang Heart FM 2.7 Dash Cagayan de Oro City. 3:30, more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart.

0: 92.7 Hard FM Cagayan, the Oro 93.7 Hard FM Bukidnon, oras natin 12 minutes after 4 o'clock. Welcome po sa final hour po ng ating programang Hard Afternoon Drive. At syempre, that was some music from The Huntricks with Golden. That song was brought to us by Magic Flakes Cheese, akalimin sa Cheese or Crunch. Mulami po, ang break ni mo. Nako, for sure ha, kumakanta at saka sumasayo yung mga chikiting natin ngayon. Sino pa bang batang hindi nakamemorize ng kantang to ha? Anyway, happy listening po sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon ha, yung mga drivers natin at saka may pabati tayo ha, sa lahat po ng Iputada drivers natin. Of course, kanilang president, hi din kay Noel Oclarit, kay Chong Among, ilang president ha, o si Chong Among, Don Don Joseph, and sa kanilang dispatcher down si Joey, Jojo Parlingayan, si Buging, oh, mga solid tigpaminaw din sa Heart FM. And maraming salamat from 0789 Jason Tisoro ng AMK Abdul Taxi. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan ha, mga kasamahan mo. And of course yung Alta Dua taxi drivers natin, yung mga poging-pogi ha, yung mga macho natin, mga Alta Dua drivers. Oras natin 4:13, magbabalik pa ako with the music from Dionella. Of course, keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa Cheese o Crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamayon sa Cheese o Crunch, mula ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Magbabalita ng diretso. Servisyong may puso. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM, Bukidnon. 4:29 ang oras natin, sweethearts. Magandang hapon po sa inyong lahat. And that was a song from December Avenue with Saksiang Langit. And that song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magandang hapon kay Edwin Amilao. Maraming salamat ha. At saka kay Christine Jean. Ako nag-sad face na naman tong babaeng to ha. O, huwag ka nang malungkot ha. Mag-enjoy ka lang sa mga music natin dito sa Heart FM. Alright, check na natin ang kalagayan ng topic sa ating lansangan. Of course, makakasama natin ang ating mga Poging Heart Pasada Group.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Tanggapin natin ang report ni HPG J Tagalog of Abdul Hakim Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya J.
2: Yes, Sir Piston, ang Husto Ramulal, Quirino Avenue Crossing, sa Pengulan dyan. Dire-diretso ka, papunta ka dito sa Pugon. Okay naman ang Pugon, pero may build-up na rin dyan. At kung kakalan ka naman ng Osmeña, ay nako, huwag ka lang kumanan dyan. Ay, napakahaba na ng pila dyan. Traffic na. Haba-haba na. Ngayon, makalusok ako dyan, dire-diretso ko, balik ako ulit sa Husto Ramulal. At dito sa Bailey Street, medyo may build-up na rin dyan. Ang napalapas ka ng Claro Emrecto. At ito na, sa Claro Emrecto po, ito, na-stop na ako dito sa Cosina Corrales.
0: Alright, maraming salamat po sa iyong report.
2: Yan ang latest na sitwasyon. Yung makasana nga kayo nataan sa ngayon, Heart Pasada Group, J. Tagalog Tuts, ang Abdul Hakim Taxi, para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA Heart FM, Road Traffic, Alamin.
3: This is Heart 92.7.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
8: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
9: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
10: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
8: The best ang mga music sa Heart FM.
10: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin mga sweethearts, we've got 43 minutes after 4 o'clock. And time check brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Happy, happy listening sa ating mga papauwi ngayon na mga workers natin. Ah. Especially yung mga nagtatrabaho sa mga malalaking pabrika natin dito sa Misamis Oriental. Shoutout po sa inyo ha. Especially dyan po sa may Tagaloan, sa may Villanueva. Ako, ang dami nila. Nasa bus sila ngayon. Ah. Tsaka naka-Heart FM. O ingat po sa pag-uwi. Tsaka dapat sa pagdating sa bahay, may malaking ngiti si misis ha. Kasi dala-dala mo yung paborito niyang pasalubong. Yung pandikoko. At saka yung Spanish bread, di ba? Tsaka ibang misis din, paborito niya yung binangkal. Oh, happy, happy listening nga pala sa inyong lahat dyan ha. At saka batiin natin ng happy, happy listening. Eto ha, si Mommy Elaine Galas ng Burgos del Pilar. Happy, happy listening po sa inyo. At saka yung mga suki natin sa may Promised Land, Makasandig. Mommy Marilyn, maayong hapon sa imo, Sir Eddie Kenya. At saka yung mga suki natin dyan sa may Carmen Public Market ha. Kaya Ma'am Nanette Raniego. Oh, happy, happy listening po sa inyong lahat. Ito na po ang ating The Price is Rise Overload, ang ating recap. Tingnan natin ha, saan ba yung listahan natin dito? Ay, parang nawala yung listahan natin dito ha. But anyway, congratulations once again yung mga winners po natin ngayong araw na to ha. Basta huwag kalimutan, pumunta lang kayo dito sa aming himpilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa May Vimenta Boulevard, Elia Carmen. Huwag kalimutan magdala po ng inyong ID. Alright? ID lang po yung kailangan natin para at least maibigay namin sa inyo kaagad-agad yung inyong napanalunang bigas at saka grocery items. Yung mga winners natin. Oh, congratulations muli sa inyo. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 4:45 na po ang oras natin. Babalik pa ako with more music. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 2 minutes to go before hitting 5 o'clock. At saka eto ha, yung mga winners natin kanina ha, quick recap tayo. Elmer Alan Daligdig ng Barangay Bunbon, Zone 6, Flor Deliz Mazanegra ng Barangay Puntod, Block 2. Congratulations din kay Michael Jude Sabido ng Sabitsko Taxi, ating taxi driver winner. At saka kay Lorenzo Estolano ng Barangay Nazareth. Anyway, maraming salamat ha, mga sweethearts. At muli, bukas, sama-sama na naman tayo. Thursday edition. Ako, napagbilis ng panahon talaga, no? Bukas, Webes na. Akalain mo, parang kailan lang nag-Monday. Tapos bukas, Webes na. Anyway, maayong pagpamina once again sa itong mga friends niya, mga sweethearts natin sa may Mahogany section, kay Nanette Raniego, kay Bebe Impasis, Laura Borja sa Panoy Lumpia Maker, ay kay Junjun Inting Raniego, Tiboy Laguna, and of course kay Jennifer Palencia and kay Ma'am Jen Jen Aritaza. Happy, happy listening po sa inyong tanan din ha. Anyway, I'll be back tomorrow. Of course, keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: Heart FM time. It is now 6 o'clock.
1: Heart 92.7.
0: Heart FM News Update.
2: Umabot na sa 244 ang mga na-repatriate sa Region 10 kaugnay ng patuloy na tensyon sa Middle East. Ito ayon sa Department of Migrant Workers. Sa pahayag ni DMW 10 Regional Director Emmanuel Toledo, patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa Central Office at sa iba't ibang migrant workers' offices sa bansa para matiyak ang agarang tulong sa mga apektadong Pilipino. Ayon sa opisyal, kabilang sa mga natulungan ang mga OFW at mga Pilipinong bakasyonista na naipit sa sitwasyon. Sinabi rin niya na patuloy ang pagbibigay ng assistance ng DMW bilang bahagi ng kanilang repatriation efforts. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.
1: This is Heart 92.7.
3: Heart, Cagayan de Oro.

0: That song was brought to you by Cereal Idol Hot Dog.
1: May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
2: This is Heart 92.7.
3: Heart FM time. It is now 6:30.
4: Cereal Idol. Cheesiest. Our best Idol cheese dog ever.
5: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
4: Ito ang idol ko.
6: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest best Idol hot dog ever.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
8: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
9: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
8: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Heart FM lang, wala nay lain pa.
10: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
11: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
8: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 7:30.
1: CBOI Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation. Our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol hot dog ever.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.
8: J-Yo!

92.7 Heart FM Time. It is now 7:45. This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 9:31. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 10:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7 Heart FM Time. It is now 11:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Shout in the heart!
5: Can you feel my heart?
6: This is
4: 92.7.
0: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 12:30.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Shout to the heart!
6: Can you feel my heart?
7: This is
5: 92.7.
7: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 1:35. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:35. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 3:35. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 4:30. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
5: This is Heart 92.7.

0: 32.7 FM ka gaya aur shari 33.7 FM ko on kichi na dal for you same ground at 29 minutes after 5 o'clock isang good morning po sa lahat po ng mga kamumulat lang sa lahat ng mga gagigising lang isang good morning sa tanan ay sweetheart may buntag ha nag-aabang ka na ng ating bugas at ng ating groceries ha baka naman pangalan mo na yung maburot natin ha ngayong araw na ito ng Webes okay Jason Steele ang inyong kapiling ha hanggang 9 o'clock. Ano man ang inyong plano, saan man pupunta, saan ang inyong mga destinations? Oh, iba sa inyo, siyempre, ang landing, trabaho, di ba? ano pa nga ba, marami tayong mga gagawin for today. Kaya naman naagahan ang paggalaw, agahan ang mga pagkilos natin, ha? Ay, yung mga tawag dito, magluluto na, magandang umaga po sa inyo. Yung mga nasa kusina na, magandang umaga po sa inyo. Yung mga nangapi na, magandang umaga po sa inyo. At siyempre pa, yung mga wala lang, tulala lang. Maganda ba ang umaga dyan sa inyo? Text mo ako dali, 0961-8924-927. Otro, that's 0961-8924-927. But just in case na, meron ka mga shoutouts, meron ka mga gustong batiin, meron ka mga requests or whatever you wanna say. Alright, press those numbers kindly. Alright, para naman di ba, mga shoutout natin, magising natin yung mga gusto mong ipagising ngayong umagang ito. Nagkanya-kanya tayo mga plano for today, right? Sige na, mag-commercial break muna. Yun ang plano ko. Ewan ko lang yung sa'yo. Galaw na. Alright, saglit. Magbabalik tayo with more of those OPM hits. Kaya naman, sweethearts, madayon sa magbaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsada o makarilita.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM, ang radyo ng heart mo. Gising na at harapin ang bagong umaga, mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: tumba. 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. Serena, sound from clock 9 at 45 minutes after 5 o'clock. Oro Santa di Santa na Virginia Hot Dog. Basta hot dog, Virginia. Ay, isang good morning sa mga taga-Maramag, ha? Sina Ma'am Roselyn Yeles Lavistre at lahat ng mga miyembro ng kanilang pamilya. Good morning. Maraming salamat po. Ang aga ng pagpaparamdam. Thank you po sa inyo pagme-message. Magandang umaga rin. Siyempre, salamat po ng mga pagbibiyahe. Talking about those drivers right now. Yung mga lalabas na, ha? Yung mga magbibiyahe na, yung mga tipong magwadwad na sana. Good morning po sa inyo. Okay, sana na may nag-almusal na, ano? Namahaw na sana, ano? Para naman, di ba, mayroon tayong energy kapag tayo raratsyada na. Di ba, maningkamot na saan? Wadwad na saan? Kailangan para sa pamilya, di ba? Magandang umaga, yung mga van drivers natin, yung mga papasok mo ng CDO, at yung mga lalabasin ng CDO, yung maghahatid ng mga pasahero. Magandang umaga, okay, dahan-dahan lamang, ha? Huwag masyado papaspasan ang pagpapatakbo, ha? Parehas lang yan, makakarating din naman tayo lahat, eh, na, sa ating mga destinations. Okay, good morning, lahat ng mga nasa mga palengke na sa oras na ito, mga ibundag. O, kamusta naman po ang lahat ng inyong mga negosyo dyan? Kabubukas lamang, sana mabuena mano na, ano? Sana magbuena mano yung hindi umuutang. Pero ba taong hindi umuutang ngayon? Lahat naman yata umuutang. I mean, ganito kaaga. Di ba? O, mga ibundag, ha? Sa lahat ng mga nagbubukas na ng kanilang mga negosyo, yung mga nandiyan sa may Kogon Public Market, sa may Carmen Public Market, at kung saan pa, sa may Buluwatan ni Papa, magandang umaga sa inyo, sa may Buluwa Fish Landing, good morning. Maraming salamat sa inyo pakikinig. O sa amang talipapayan, yung mga dyan sa may Kauswagan, meron din talipapa dyan. Magandang morning. Kamusta po kayo lahat dyan? Sana naman ay swerte ang inyong mga negosyo. Aga mag-message po, si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Magandang umaga. Wadwad na sas. Magandang umaga, Galas Family ng Barangay 17, Burgos del Pilar. Maraming salamat, Ate Nicole's. At saka si Mami Elaine. Maraming salamat po. Ma'am Christine. Yan, good morning din. Sina Erickson Jabbar. Magandang umaga rin. Maraming TY sa inyong pagpamina. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik ba tayo with more of those OPM hits na magpapaganda ng ating umaga ng Webes. Sweethearts, panayon na sa magpamina, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7, the best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 FM kagayante oro siri 93.7 FM bukid on. Hey, we get 14 minutes after 6 o'clock. That's a chocolate factory for you. Sa second hour ng ating programa ngayong umagang ito ng Webes. Oy, sweetheart, ano na development? Ah, nakapaglalungag na. Ay, magandang umaga po sa lahat po ng mga busy pa, ibang nasa kusina. Kasalukuyan pa lamang, naglungag. Kasalukuyan pa lamang, naglutog sudan. Magandang morning po sa inyo. Sige lang, enjoy nyo yung ginagawa nyo, ha? Enjoy nyo lamang. Huwag kayong magsasawa. Oh, kasi pagkain yan. Kapag pinagsawaan nyo yung ginagawa nyo, hindi kayo makakain din. Saka baka magsawa yung pagkain sa pagpasok sa bahay nyo. Di ba? Ay hirap yun. Magandang umaga po sa lahat po ng mga masaya habang nagluluto. Alam nyo daw ba kapag masaya ka habang nagluluto? Ah, sumasarap lalo yung pagkain. Kaya naman, sige, o kaya, habang ikaw ay masaya. Yan, siyempre naman, yung mga andang dito, magpares na nagluluto ngayon. Tandaan nyo ha, kapag nagluluto kayo, huwag kayong magtatalo sa harapan ng pagkain. Kahit gaano kasarap yung niluluto nyo, kahit gaano kasarap yung putahe, pumapait yan. Kasi kasing pait na yan ang inyong, pagsasama. Kaya huwag kayong magtatalo kapag nagluluto kayo. Ha? Oo, pangit. Saka magtatalsikan yung laway nyo sa niluluto nyo. Di ba? Oh, magandang umaga sa lahat ng mga kagigising lang. Anong gagawin pagkagising? Aba, titingala ka muna sa langit. Magpapasalamat ka na buhay ka pa. Sabi mo, Lord, thank you for the chance to live again today. You know, for waking me up, Lord. Thank you very, very much. Tapos diretso ka na doon sa lababo. Toothbrush ka na. Para hindi naman, di ba? Hindi ka naman maging perwisyo sa iba. Isipin mo rin ang kapakanan ng iba. Hindi yung sarili mo lang, di ba? Toothbrush, sa umaga. Ha? Loy, itong Orozco ko ba sa nakikinig sa atin, Bus number 29, yung driver na si Lee at yung pao na si Lorono. Magandang umaga! Maraming salamat sa Orozco ko bus na yan, ha? Matagal-tagal din nagtitext ito, ha? Thank you, ha? Lagi nakikinig sa atin yan, eh. Ano pang mga bus number ng Orozco yung nakikinig? Alam ko yung parang 27 yata yun, eh. Yan, magandang umaga. Maraming salamat sa inyo pagpaminaw. Amila family, Dondong, Pepe, Tata, Loloy, Paloy, Mekmek, Balato, o Baloto, o Berte, Epi, Fidel, Amir, mga kasamahan to ni Anton Penonia Aceron, Sierra Bulliones. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.

0: 92.7 Hard FM kagayan de oro city 93.7 Hard FM mukinon. Hey, you better check your watch. It's time right now. We got 33 minutes after 6 o'clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Santa Budo for you, together with my man Al James doing the RAP. That's gusto kita. Hey, gusto lang. Ha? Ganun na rin yun. Gusto kita. Para sa lahat ng mga merong gustong tao na hindi niya masasabi, hindi niya nasasabi. Ay, nako. Kapag ganyan, tameme ka lang, walang mararating, hindi mo makukuha yan. Better do the first move. Nako, napakarami ng paraan ngayon. Pwede idaan sa social media. Chat-chat, mga ganun tipo. Pag may gusto ka, dapat sabihin mo. Gustoin ka man o hindi, at least nasabi mo. Mahirap yan, masakit sa tiyan yan kapag hindi mo nasabi. Diba? Huwag maging torpe ha. Kailangan kung gusto lang naman, saka wala ka namang sabit, bakit ba hindi? Diba? You go for it. Magandang umaga muna. Shoutout sa Zambahan, no? At ang Sumikat family. Mga Tagano to, Makabalan. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga-Makabalan ha. Si Anthony Pania ng Frogman Taxi. Good morning! Maraming salamat po sa inyong pakikinig, ha? At lahat ng mga silikan ni Muria sa may Makabalan. Talking about Makabalan, itong Ming family, ha? Yan sa may Simplicity Vulcanizing. Yan, and car wash. Car wash, may car wash, mga itchat. Vulcanizing lang yata, ano? Magandang umaga po sa inyo lang dyan, ha? Ina Ulysses at lahat ng inyong buong pamilya. Ako po, yung kantong yan, malapit sa barangay hall, nakapakalakas ng monitor dyan. Naka-Heart FM sila palagi. Good morning! Kumusta naman ang inyong mga saging diha? Marami ng saging dyan, eh. Yeah, good morning! Marami salamat kasi naman lagi po kayo naka-Heart FM. Ingnan yung mga silingan ba? Baka madaanan din yung mga silingan mo, sayang naman. No? Para magkaroon din sila ng grasya. Diba? Sa lahat po ng mga nag-aabang. Oy, talking about grasya. Ito muna yung mga babanggitin ko mga pangalan ha. Ito po yung mga nanalo ng bugas at groceries. Ilan na lamang ito eh. Itong si Michael Jude Sabido. Michael Jude Sabido ng Sibitsko Taxi. Congratulations, Michael Jude Sabido. Nakadaog-gaog bugas at groceries ha. Nako po. Pumunta ka na dito. Dali, magdala ka ng ID. Ganun din itong si Elmer Alan Daligig ng Bonbon Zone 6. Ulitin natin yan. Elmer Alan Daligig ng Bonbon Zone 6. Congratulations. Nakadaog-gaog bugas and groceries. Ganun din si Rane Valdiwesa ng Barangay Gusa. Rani Valdiwesa ng Barangay Gusa. Congratulations. At si Marilyn Bacenite ng Makabalan. O, Makabalan. Ayan o. Marilyn Bacenite ng Barangay Makabalan. Congratulations. Yan po yung mga nanalo ng bugas at groceries. Ayan at pumunta na dito ha. Ang aming studio, makikita nyo po sa may FICO Admin Building. Vamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Makikita kayo malaking building, color blue. Ang pangalan ay FICO. Nasa 5th floor po kami. Pumunta na agad kayo ha. Naghulat minin nyo. 35 minutes after 6 o'clock. Another break is in queue. Babalik po tayo. Makalipas namang ilang mga paalala mamaya. Live draw. Para po sa panibagong winner ng bugas at ng groceries. Abangan natin lahat yan. Panayon na mga sweethearts sa pagpaminaw. Still with me. My name is Jason. Jason Steele. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
0: Happy!
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: The Moffat Twins, we all loved back in the 90s. You

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

92.7 FM के अंदर और इसी इधर 93.7 FM की नॉल्ड ए डेंस कपकल सिंकल मलंबिंग May your days for you, Dancing was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Bakit nga ba kung kailan nalalasing sa kakamalambing? May sagot ako nalaman dyan kung bakit lagi naglalasing yung mister. Sabi daw, kapag naglalasing daw si mister, itanong mo, magtaka ka, tsaka huwag ka maano, huwag kang... Huwag ka magugulat kasi hindi ka na masyado nag-aayos. O hindi ka na masyado nagpapasexy. Diba? Hindi ka na masyado nagme-makeup. Hindi ka na masyado nagpapaganda. Isa lang ibig sabihin niya kung bakit naglalasing siya. Para daw gumanda ka. Sa paningin niya. The prices rise, overload na! Mamimigay na tayo ng bugas at groceries sa mga sweethearts. Ito na, alamin natin saang area tayo bubunot. Ruleta select! Ang aming studio matatagpuan sa FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Driver! Asan yung drop box ng driver? Ayun! Okay, puro tayong isa. Oops! Taxi! Oy! Ang pangalan ng kanyang taxi ay JK Taxi. Sinong JK Taxi dyan? Ang pangalan ng driver ng JK Taxi na nakadaog ng bugas at groceries, Maruel Echinique. Tama ba yung pronunciation ko? Echinique or Echinique? Mahalin man dun. Alright, congratulations ha. Maruel Echinique ng JK Taxi. Pumunta ka na dito, magdala ka ng iyong ID. Naghihintay na kami sa'yo dito. Nanalo ka ng bugas at ng grocery. Samantala, eto pa. May mga pangalan pa ako babanggitin ha. Mga nanalo din ito. Nakadaog Sunday. Huwag bugas at groceries. Itong si Maria Corazon Modesto. Maria Corazon Modesto ng Zone 5 Bonbon. O, Maria Corazon Modesto, congratulations. Nakadaog sa gawag bugas at groceries. Ganun din si Famela Grace Mabagal ng Ipunan Bulaw. Famela Grace Mabagal ng Ipunan Bulaw, congratulations. Nakadaog sa gawag bugas at groceries. At si Jesse Rancho ng Balulang Orozena. Jesse Rancho ng Balulang Orozena, congratulations. Yung mga pangalan na banggit, sila po yung mga nakadaog ng bugas at groceries sa oras na ito. Pumunta na kayo dito ha. Naghihintay po kami sa inyo. Bring your valid IDs. Mamaya, abangan natin. May mga draws pa tayo. Bawat oras po, may nananalo. Kaya naman manatiling nakikinig mga sweethearts. Sabay niyo ang ating The Prices Rise Overload at inihati dito sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik ba tayo with more? Stand by lang mga sweethearts ha. Heart 92.7.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita.

0: Navy bilang isa sa pangunahing tagapagtanggol ng soberanya ng Pilipinas.
1: SRP sa lokal na bigas itinakda na sa 53 pesos kada kilo ayon sa DA.
0: Pilipinas posibleng kukuha naman ang ilang armas at gagamitang militar sa bansang Japan.
1: Headline naman sa ating balitang lokal, mahigit 700 na Motorola drivers sa lungsod nakatanggap ng cash assistance sa ikalawang payout ng DSWD.
0: Headline ba rin sa ating balitang lokal, labor force sa Northern Mindanao tumaas noong 2025 ayon sa PSA.
1: At higit 6,000 botante sa CDO First District nagparehistro para sa BSKE.
0: Sa balitang lokal pa rin, mahigit at 6,000 botante sa CDO First District nagparehistro pa rin. O samantala sa ating balitang lokal pa rin, road rehabilitation sa Initao, isa sa mga priority project ng provincial government.
1: Headline naman sa ating balitang Bukidnon, mga negosyo sa Bukidnon nananatiling matatag sa kabila ng krisis.
0: Sa balitang Bukidnon pa rin, Valencia City pinaghahandaan na mababilang sa highly urbanized city.
1: At LGU Pangantuka na mas pinalawak ang kabuhayan sa ilalim ng Dolly Program.
0: Samantala, headline sa ating balitang Mindanao, patuloy na pagtaas ang presyo ng langis, ramdam ng mga driver sa Davao del Sur.
1: Headline sa ating balitang international, Japan at Brazil pinailalim o pinalalim pa ang strategic partnership sa unang foreign minister's dialogue.
0: Sa balitang international pa rin, Russian President Putin dumating na sa bansang China.
1: At sa ating balitang pampalakasan, Alex Ayala tinalo sa first round ng international sa Distroborg.
0: Sa ating showbiz balita naman, Ding Dong Dantes walang planong tumakbo sa politika sa darating na 2028 election.
2: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
0: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Mayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Huwebes, ikaapat na araw po sa linggong ito. Mayo 21, 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
1: Nel Arshaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
2: Heart FM, Balitang Nasyonal.
0: Para sa ating yan, 21 minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga, una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
2: Heart FM, Balita.
0: Ipinaabot ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagbati sa pagdirimang ng araw ng hukbong dagat na Pilipinas ngayong araw o kahapon, Mayo 20. Sa kanyang mensahe, binigyan din ito ang kahalagahan ng Philippine Navy bilang isa sa pangunahing tagapagtanggol ng soberanya at integridad ng teritoryong pandagat ng bansa. Sa gitnaan niya ng mga hamon sa karagatan, ang hukbong dagat ang nagsisilbing unang linya ng depensa ng Pilipinas. Sa katunayan, ayon kay VP Sara, agad ilang tungkulin ay may kaugnayan sa pagprotekta sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Sa uli, hinikayat na rin ng Vice Presidente ang Philippine Navy na magpatuloy ang paglilingkod na may katapatan, kagitingan at pagiging tumpang sa sinumpang tungkulin, pati na rin sa saligang batas.
1: Samantala, itinakda na ng Department of Agriculture sa 53 pesos kada kilo ang suggested retail price ng lokal na bigas. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nagkaroon na ng kasunduan sa pagitan ng pamahalaan at mga stakeholder upang magkaroon ng balanse sa kita ng mga magsasaka at sa kakayahan ng mga mamimili. Bahagyang mas mataas ang itinakdang SRP para sa lokal na bigas kumpara sa imported na nilagyan ng price cap na 50 pesos kada kilo. Samantala, magsisimula sa susunod na linggo ang buong implementasyon ng price cap sa imported rice upang mapabigyan o mabigyan ng panahon ng mga retailer at consumer na makapag-adjust.
2: Heart FM, Balita!
0: Aras sa ating yun, 22 minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal, posibleng kukuha ang Pilipinas ng ilang armas at gagamitang militar mula naman sa bansang Japan. Kabilang na rito ang aircraft at missile at radar systems. Kasabay ito sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Tokyo mula Mayo 26 hanggang Mayo 29. Sinabi na rin ni PBBM na tatalakayin niya kay Japanese Prime Minister Sarai Takaichi kung paano makakatulong sa Pilipinas at sa Association of Southeast Asian Nations ang bagong defense posture ng bansang Japan.
2: Heart FM, Balita.
0: Alas 7:23 na nagmamadaling umaga.

0: sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
1: Heart FM, balitang lokal.
0: Sa ating balitang lokal, nakatanggap ng pinansyal na ayuda ang 720 motorela drivers sa Cagayan de Oro City. Wala naman sa Department of Social Welfare Development o DSWD at lokal na pamahalaan ng Luzon bilang tugon sa epekto ng oil crisis sa sektor ng transportasyon. Ayon kay City Information Office Officer Jade Arizer, dumaan sa proseso ng Road and Traffic Administration at sumailalim sa seminar ang mga beneficiaryo bago mabigyan ng ayuda. Ang bawat driver ay nakatanggap ng kabuuang 7,000 pesos kung saan 5,000 ay mula sa national government at 2,000 naman ay mula sa lokal na pamahalaan ng Luzon. Lubos naman ang pasasalamat ng mga beneficiaryo sa tulong na kanilang natanggap mula pa rin sa gobyerno.
1: Heart FM, balita!
0: Alas 7.24 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report hamula po sa labas ng ating himpilan. Ito po ay may kaugnayan sa labor force po sa Northern Mindanao. Abay, tumaas po ito noong taong 2025. Ayon naman sa PSA. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, mayong bundag, detalye.
2: Tumaas ang labor force participation sa Northern Mindanao noong 2025 base sa resulta ng labor force survey ng Philippine Statistics Authority. Batay sa inilabas na datos, umabot sa 3.68 million ang bilang ng mga kabilang sa labor force kumpara sa 3.64 million noong 2024. Naitila rin ang 96.3% employment rate habang nasa 87,000 na individual ang walang trabaho sa rehiyon. Ayon sa PSA, nananatiling pinakamalaking pinagkukunan ng trabaho ang services o services sector na may 56.2% distribution. Kasunod, ang agriculture at industry sectors. Lumabas din sa survey ng Misamis Oriental ang may pinakamataas na employment rate sa rehiyon, habang ang Bukidno naman ang may pinakamataas na underemployment rate sa lugar. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa pisong may puso.
1: Heart FM Balita!
0: Dagang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
1: Heart FM Balita!
3: Sa iwalay na balita, may gitamaan 6,000 na individual ang nagparehistro sa Cagayan de Oro City 1st District para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election sa BSKE ngayong Nobyembre. Batay sa tala ng Commission on Elections sa COMELEC, umabot na sa kabuang 6,193 na botante ang kanilang naasikaso mula Abril 1 hanggang sa huling araw ng registration nito lamang Mayo 18. Ayon kay City First District Election Officer Attorney Dexter Nagtalon, kabilang sa naturang bilang ang 3,323 na bagong rehistradong botante habang 2,011 naman ang nagproseso ng transfer of registration mula sa iba't ibang distrito ng lungsod. Dagdag pa ng opisyal, naging maayos at organisado ang daloy ng registration, lalo na sa huling araw nito kung saan mahigit 1,000 ng mga aplikante ang kanilang inasikaso.
0: Aras natin, 26 na minuto makalipas ang ikabito na nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal. Nagkaroon naman ng mahalagang pagpupulong ang local government unit ng Initaw at ang provincial government ng Misamis Oriental. Ito'y para talakayin ang mga proyekto magpapalakas sa kaunlaran ng bayan at ng lalawigan. Sa naturang pulong, kabilang sa mga prioridad ng road rehabilitation at road construction projects na target umanong masimulan sa lalong madaling panahon. Ayon ba sa mga opisyal, mahalaga ang pagsasaayos sa mga pangunahing kalsada, lalo na sa mga liblib at upland barangays ng Initaw upang mapadali ang biyahe ng mga residente at mapalago ang lokal na ekonomiya. Nagpasalamat naman si Initaw Municipal Mayor Mercy Grace Acain at ang buong konseyo ng bayan sa patuloy na suporta ng provincial government para pa rin sa mga programang pang-imprastruktura at para naman sa ikauunlad ng lungsod.
1: Heart FM Balita.
0: Alas 7.27 ng nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos mo ng ating commercial break o ng ating maiksing commercial break, sasayin niyo naman ang ikalawang bahagi, ang mga balita mula sa Bukidnon, ang mga balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa ibayong dagat, kasama na rin ang ating balita papalakasan ng sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutong hayan sa pagbabalik ng Heart FM. Balita.
4: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
5: In 5 meters, turn direct.
6: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Mag-load na sa GCash G-load! Daming pa bonus! Dibitin!
8: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
9: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: This is Heart 92.7.
11: 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro. Balikatati na paghahati na mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
0: Oras sa ating yun, eksaktong alas 7:30 na nagmamadaling kumbaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
0: Samantala, live pa rin tayo napapakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakang Bukidnon, tayo napapakinggan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
0: Ngayon din, dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo na may napapakinggan via Heart FM 92.7.
1: Heart FM Balita.
0: Samantala, live tayo napapanood sa lahat po ng mga naka-online dyan. Tayo po'y live na napapanood sa dalawang pages po ng ating Heart FM, ang ating Facebook Live. Samantala, ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
1: Heart FM Balita!
0: Mangyari po lamang pakifollow po ng ating mga pages. Samantala naman dito sa ating live, maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion at ng inyong mga pa-shoutout. At yan po ibabasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balitaan.
1: Heart FM Balita!
0: 7:31 ang ating oras sa Play Smart, Play Bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pugcore.ph.
1: Heart FM Balita.
0: Narating na, narito na ang ating mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
0: Mahigit 15,000 rehistrado negosyo sa Bukidnon ang nananatiling operational. Sa kabila ito ng epekto ng inflation at pagtaas ng operational cost. Ayon pa kay Balay-Balay City Bankers Association Incorporated President Ronel Pama, patuloy na matatag ang agrikultura, agro-enterprise at ecotourism na itinuturing na pangunahing industriya ng lalawigan. May manaminado ang opisyal na apektado ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis, ang manufacturing, logistics at livestock sectors dahil sa pagtaas ng gastos sa transportasyon at farm inputs. Nagbabala rin si Pama na maaaring maapektuhan ang maliliit na negosyo kung magpapatuloy pa rin ang kasalukuyang sitwasyon sa ekonomiya.
1: Heart FM Balita.
3: Samantala, inihayag ni Valencia City spokesperson to the City Mayor June Calario na nasa sangguniang panlungsod na ang magiging pasya kung itutuloy ang panukal ng pagdeklara sa lungsod bilang highly urbanized city. Ayon sa opisyal, kailangan masusing pag-aralan ng konseyong usapin bago makapagpasa ng resolusyon na ipapasa sa Malacanang dahil may kaakibat itong implikasyon sa pondo at pamamahala ng lungsod. Sa kasalukuyan na nanatiling component city, ang Valencia City ngunit kwalipikado pa rin ito sa HUC status batay sa kita na higit 50 million pesos at populasyon na lampas 200,000. Patuloy lamang tinututukan ng City Council ang hakbang at programa na mag-aatid sa lungsod sa target ito makamit ang mas mataas ng klasifikasyon.
1: Heart FM Balita.
0: Aras natin, alas 7:33 na nagmamadaling umaga. Panghulisanay ng ating balitang Bukidnon, mas pinalalakas pa ng local government unit ng Bangantukan ang mga inisyatibong pangkabuhayan sa komunidad. Ito'y sa pamamagitan ng pagbabatupan ng iba't ibang proyekto sa ilalim pa rin ng Department of Labor and Employment at DOLE Assisted Livelihood Program. Kabilang sa mga naisang katuparang proyekto, ang inilunsad ng Barandilla Senior Citizen Livelihood Association sa Barangay Barandilla sa General Merchandise Project at ito'y naglalayo makapagbigay ng dagdag nakita sa mga miyembro nito. Sumunod din ang Hand in Hand Livelihood Association sa Sitio Balogo, Barangay Langkataon, na matagumpay na naglunsad naman ng kaparehong proyekto sa ilalim ng naturang programa. Kaya din inilunsad ng Madaya Senior Citizen Livelihood Association sa Barangay Madaya ang Rice at Trading at Agri-Vet Supplies sa project na inaasahang magbabalangas pa ng kabuhayan, pati na rin ang kita ng kanilang mga kasabi. Alas 7.34 na nagbabadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balita mula sa Mukidnon. Samantala, dumago tayo ngayon sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM, Balitang Mindanao.
0: Sa ating balitang Mindanao, patuloy na pagdaas ng presyo ng langis sa ramdam ng mga driver yan ha, sa may Davao del Sur. Ang nilalaman at detalye ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganang. Carl, maimbundang detalye.
11: Ramdam ng mga driver at commuters sa Davao del Sur ang epekto ng panibagong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo nitong linggo. Ayon sa ilang tsuper ng jeep at habal-habal, nadagdagan ang kanilang arawang gastos sa pasada habang nananatiling mababa ang kita. Sinabi nilang commuters na naapektuhan ang kanilang budget dahil sa dagdag pamasahe at pagtaas ng presyo ng iba pang bilihin. Dahil rito, nananawagan ang ilang transport groups ng posibleng ayuda at pansamantalang suporta mula sa pamahalaan. Patuloy namang minomonitor ng mga lokal na opisyal ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa transport sector upang mabawasan ang epekto ng oil price hike sa mga residente. Inaasahan na magiging malaking usapin pa rin ito habang nagpapatuloy ang paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Heart FM Balita.
0: Nagang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
1: Heart FM Balita.
0: Alas 7.35 na nagmamadaling kumaga, oras natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Premium quality, very affordable.
1: Heart FM Balita.
0: Tabago naman tayo ngayon sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
1: Heart FM Balitang International.
0: Mas binagtibay ng Japan at Brazil ang kanilang strategic partnership sa ginarap na kauna-unang Foreign Minister Strategy Meeting sa Tokyo, sa bansang Japan. Ay kay Toshimitsu Motegi, Minister of Foreign Affairs ng Japan, mahalaga umanong global partner ang Brazil dahil pareho ang mga prinsipyo nito sa Tokyo. Sinabi rin ni Motegi na kinagagalak niya maisagawa ang unang strategic dialogue batay pa rin sa Japan-Brazil Action Plan na inanunsyo ng state visit ni Luis Inacio Lula da Silva, ito sa bansang Japan noong nakaraang Marso. Samantala, sinabi naman ni Mauro Vera, ang Minister of Foreign Affairs ng Brazil, na layunin ang pulong na maisakatuparan ng mga napagkasundo ang hakbang para sa mas malalim na kooperasyon sa bagitan ng dalawang bansa.
3: Sa iwalay na balita, dumating na sa China si Russian President Vladimir Putin. Layo ng pagbisita ni Putin ay para mapalalim ang strategic partnership mula Scandinavia at Southeast Asia. Regular na bisita na sa China, Putin, kung saan makailang ulit na itong inimbitahan ni Chinese President Xi Jinping. Huling bumisita si Putin ay noong Setyembre na nakarang taon kung saan naging guest of honor siya ni Xi sa Malawakang Military Parade. Ang nasabing pagbisita ni Putin sa China ay isang linggo matapos bumisita si President Donald Trump.
1: Heart FM Sports Balita.
0: Sa ating balitang sports, bigo sa unang round ng International de Strasbourg ang Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos talunin ni Ukrainian qualifier Oleksandra Oleknikova. Ito isa score na 6-3, 5-7 at 3-6. Sa ilalim ng 16-degree cloudy conditions sa center court, nagsimula si Ayala ng maayos at nakuha ang unang set matapos ipakita ang determinasyon na bilang ang isang matagumpay na drop shot winner. Naitala niya ang unang set sa kabila ng komplikadong estilo ni Olinikova na puno naman ng looping shots, slices at drop shots. Ngunit sa ikalawang set, nakabawi si Olinikova at pinilit si Ayala na gumawa ng errors dahilan upang mapunta ang set sa Ukrainian sa score ni 7-5. Sa deciding third set, nagpakita si Ayala ng determinasyon, nagpakita ang gilas sa maabang rallies at mahirap na shot making bilang na ang short angle, forehand at swinging volley winner, subalit nabigo pa rin siya.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
3: Nilinaw ng aktor na si Ding Dong Dantes na wala siyang planong pumasok sa politika. Sa kabila ng paglutang ng kanyang pangalan sa ilang survey bilang posibleng kandidato sa Senado para sa 2028 national elections.
0: Ginoo ko.
3: Ay. Ayon sa aktor, mas nais niyang manatili sa industriya ng pag-arte at magpatuloy sa kanyang mga advokasya kaysa sumabak sa mundo ng politika.
0: Tama!
3: Bagamat aminado siyang may interes siya sa pagtulong sa kapwa, sinabi nitong hindi nangangahulugan na tatakbo siya sa anumang posisyon sa gobyerno. Ibinahagi rin ng aktor na naging mas aktibo siya sa kanyang advokasya noong panahon ng pandemya dahil sa mga hamon at kawalang katiyakan na naranasan ng entertainment industry. Kasabay nito, ipinagdiwang din ni Ding Dong ang kanyang 30 taon sa showbiz habang patuloy na gumagawa ng mga pelikula at teleserye sa telebisyon.
0: Ayun.
3: Ay, pinsan mo naman to.
0: Yung pinsan ko ngayon. Very good, Insan, ha? Very good, Insan, ha? Sa iyong, sa iyong tawag dito. Tawag doon?
3: Yung parang advokasya.
0: Oo, oh, advokasya mo. At very good din sa iyong desisyon. Diba naman yan?
3: Oo.
0: Yeah. Congratulations sa iyong desisyon na huwag tumakbot makisali sa gulo ng politika.
3: Correct.
0: Alam nyo naman, di ba? May mga artista naging politiko. Pero ngayon, parang kakaiba na sila doon. Di ba? Kasi syempre, babaguhin ng iyong mga idealismo ng paniniwala, ang iyong mga desisyon ng politika. Diba? Yes. Alam niyo naman ang politika dito sa bansa. Wow! Ang ganda ng palabas, parang teleserye.
3: Oh.
0: Diba?
3: Although advantage sa kanya ha, kay Ding Dong, na sikat si Ding Dong.
0: Ay.
3: Kaya kapag pumasok siya sa politika, ay may chance din siya.
0: Eh di ba nga si Senator Robin, number one yan dahil syempre sa kanyang kasikatan.
3: Yun,
0: at syempre, iba pa rin. Meron din naman talagang plataforma.
3: Yes.
0: Pero sabi nga natin, iba't ibang tao at iba't ibang mga idealismo at paniniwala ang mga nasa mundo ng politika. At pagdating mo doon, syempre, hindi mo naman naiiwasan. Ma-absorb at ma-absorb mo yan.
3: Yung kanilang culture, kumbaga. Oh.
0: Kultura na talaga ng politika yan.
3: I mean, wala namang masama. Oh. Hindi naman masama na pumasok sa politika.
0: Tama.
3: Kasi tayo, kapag pumasok tayo sa politika, ang tawag dyan, public service.
0: Oh.
3: Siniservisyo ng publiko.
0: Oh.
3: Hindi na may merwisyo sa publiko.
0: Pero ngayon, grabe na ba? Grabe na ang drama! Ayoko na lang mag-gumento. Anyway.
3: Sa mga bagay na hindi natin makontrol, isa lang yung naging natutunan ko sa mga nangyari. Mm. Ayan ay laging magdasal at laging ihingi sa taas kung ano man yung magiging, yung paniniwalaan.
0: Correct.
3: Ba yung dapat at doon lang tayo sa tama at wag sa mga fake news.
0: Oh, sa kalinawan tayo, di ba? Sa ikaunlad din ng ating bansa.
3: Correct.
0: Diba? Ano man ang nangyayari ngayon, sana naman ay kumalma na at sana ay bumalik na sa dating form ang mga nasa posisyon, diba? Ng ating gobyerno para alam mo na magtuloy-tuloy na yung pag-unlad ng ating bansa. Patagal na natin minimithi yan eh.
3: Ilang taon, ilang dekada na natin yung isinisigaw.
0: Pakiusap na lang din sa iba pang mga artista at iba pang mga may mga vloggers ka, tumatakbo na rin. Dahil sigat na sila.
3: May mga plano.
0: Arali munang mabuti ang mundong papasukin ninyo, ha? Hindi yung dahil sikat ka, may papalaot ka na, wala ka naman dalang lambat.
3: Yun na
0: nga.
3: Tingnan
0: natin, mangingisda ka. Pupunta ka doon, wala di ay kay ko ano, sa pukot.
3: Wala pukot. Or di naman kaya pupunta ka ng digmaan na wala kang armas.
0: Kailangan
3: may dala-dala ka.
0: Hindi ka man lang marunong mangisda.
7: Kailangan, ang ibig mong sabihin doon, uh-huh, bago ka pumasok sa isang mundo na iyong ginusto, dapat yes, alamin mo rin kung ano ang kalakaran, yes, ano ba ang mga detalye, at ano ba ang merong sistema o doon sa loob na yan. Para hindi ka nangangapa. Ano?
3: Alam mo kasi tama, yung mga Pilipino ngayon, kaya tayo parang may tinitingnan, kumbaga mga sinasabi nating prospects sa politika. Ito, pwedeng tumakbo si ganyan, takbo si ganito, ganyan. Eh kasi, we call for a public service na talaga namang mula sa puso at correct, talagang totoo.
7: Eh lahat naman ng mga nasa posisyon at alam ko namang gusto naman na din talaga ng public service.
3: Correct.
7: Nagkakataon nga lang na nagkakaiba-iba at nagkakaroon ng pagbababangga-bangga ng kanilang mga idealismo at mga paniniwala. Abay, sana na may magtagpo-tagpo na. Ano?
3: Mag-meet-up way para naman ito sa ating lahat.
7: Para magkasundo-sundo na at taka, makausad naman tayo. At maayos na natin yung Philippine Sea.
3: Correct.
7: Bigla mong punta sa Philippine Sea.
3: Sa ibang topic, ano?
7: Oo.
3: In fairness din kaya ano ha, ito in fairness kay Ding Dong Dantes din. Dahil nga, hindi siya interesado sa politika, pero siya ngayon ang chairman ng Actor PH.
7: Ay! Maganda yan, ha?
3: Ito yung para sa mga artista, yung mga character actors and actresses na matulungan sa kanilang mga yung mga kanilang kinakaharap na pwede namang matulungan ng gobyerno.
7: Para sa pag-unlad ng kanilang career.
3: Para sa pag-unlad ng kanilang career.
7: Sa industriya pa rin siyempre ng pelikula at ng telebisyon.
3: Siya,
7: sige, good luck sa kay Insan Ding Dong Dantes. Insan, dumalo ka naman sa reunion natin.
3: Bakit hindi ba ito dumadalo?
7: Hindi namin, hindi ko nakita.
3: Busy kasi. Oo, tsaka si Marian, din.
7: Ang nandun lang, yung Insan kong dalawa, si Richard lang at si Geraldo.
3: Pakita ka naman, hinahanap ka na ng
7: pakita
3: mga kamag-anak.
7: Pakita na kayo. Hindi na naman tayo. Oo.
3: Maganda yun, yung mga may pagtitipon, di ba?
7: Maganda yung panaginip ko ngayon
3: Ilang beses ka nagising? O hindi ka pa ba nagigising?
7: Maganda yung panaginip ko ngayon, nagkaroon daw kami ng reunion, magbipinsan kami.
3: Kaya
7: nagising ako, taga-tabda daw na lechon dun.
3: At least. Di ba? May participation doon event.
7: Sino nakaka-relate dyan? Kapag may reunion, ginagawa ka taga-tabdad ng lechon.
3: Or di naman kaya yung nagluluto. Masaya yan kasi nagtitipon kayo.
7: Pag kinulang nangiinom, taga-bili ka.
3: Naku, okay lang yan. At least, di ba? Masaya kayo.
7: Naalala ko talaga. Pag medyo may arang-arang sa buhay, mag-reunion, di ba? Kasi ikaw, medyo hindi ka naman masyadong arang-arang. Sakto lang, di ba? At basta under ka sa mga taga-tagtag ka ng lechon.
3: Taga-bili ng ganito.
7: Taga-taga-decorate.
3: Naku, okay. Ang tawag dyan, volunteerism.
7: Hindi, ang tawag dun, alilak. Talaga naman, Pilipino talaga.
3: Basta masaya ang pamilya.
7: Basta masaya naman,
3: Tapos nagtitipon-tipon.
7: kaya nangyayari, yung nagmaoy, yung ginawang tagatatad na lechon, siya yung nagmaoy sa huli, numalasing.
3: Tapos, ginawa niyo akong tagatatad dito.
7: Kasi alam mo bakit, masama yung loob. Ay, nako.
3: Pero at least, di ba, kapag may sinasharon ka, priority ka doon. Kasi ikaw yung...
7: Ay, ikaw tagatantad.
3: Ikaw tagatantad .
7: Balutin mo ako.
3: May pasharon
7: ka
3: doon.
7: May pa-BH ka pa.
3: May pa-BH ka.
7: Anyway. Salamat sa yung chika sa araw na ito. Ng ano ba araw ngayon?
3: Ngayon ay Webes.
7: Ayun, maraming salamat.
3: 21 ng Mayo.
7: Thank you, ha? Thank you.
12: Heart FM Showbiz Balita.
7: Ay, alas 7:46 na ng umaga. Ano kaya sitwasyon ng ating mga kalsada?
12: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
7: Nasa linya natin yan si HBGJ Tagalog Tunes ng Abdul Hakim Taxi. Jay, good morning!
13: Good morning, Mike! Good morning, Nel! Ang dating Kugon area ay napakaluwag talaga ngayon ng kakarsadaan natin ngayon. Kasi ang kamapadpad, si Arborha, puntang Carmen, napakaluwag, bilis, maikot, puntang Capistrano, at dyan nga kahit na napakaluwag at talagang napaka ewan ko. Ho.
0: Wala bang ano? Wala bang masyadong mga marami sasakyan siguro ano sa labas?
13: Ah, wala pa sa ngayon naglalabasan eh. Tsaka bakasyon pa naman ngayon mga estudyante natin.
0: Mm.
13: Medyo tumataas din naman ating ano, petrolyo sa gasolina.
0: Okay, nagdidipid. At saka isa pa siguro, ano ngayon eh, mga bitin na araw, araw de peligro, kaya nagdidipid. Hindi na muna lalabas-labas. Wala nang panggastos. Ano? O, isa sa mga dahilan.
13: Ah. Nagtitipid o wala talagang laman ng bulsa.
0: Mm-hmm. Asya, sige, saan ka bang ibang mga kalsada panapadaan?
13: Ah, nandito ako sa Pasay area, dito sa Tejero Street. At hindi nga ako ang isa kong pasero, si Mamo.
0: Ayun. Kamusta ang lagay dyan? Ano naman? Maluwag ba rin at maayos ang daloy? Ay, very good.
13: Sige, sige.
0: Oh, wag naman. Oh, anyway, sige, sige ha. Ingatan na pagmamaneho habang maluwag pa. Abay, dahan-dahan pa rin siya pagbabatakbo, ha. Ingatan pagmamaneho at ingatan. Oh, ingatan ang mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report. HPGJ Tagalog Dudes ng Abdul Hakim Taxi.
13: Yan na rin sa sitwasyon ng mga kasalang aking nadaanan sa ngayon. Ako po sa HPGJ Tagalog Tuts ng Abdul Hakim Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
12: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Para sa ating ngayon, 11 minuto bago sumabit ang 8:00 ng nagmamadaling umaga. Sabayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Huwebes, Mayo 21, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ha, ang ating mga headlines.
12: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, VP Sara, kinilala ang Philippine Navy bilang isa sa pangunahing tagapagtanggol ng soberanya ng Pilipinas.
3: SRP sa lokal na bigas itinakda na sa 53 pesos kada kilo, ayon sa DA.
0: Sa balitang nasyonal pa rin, Pilipinas posibleng kumuha ng ilang armas at gagamitang militar sa bansang Japan.
3: Headline naman sa ating balitang lokal, may higit 700 na motorella drivers sa syudad nakatanggap ng cash assistance sa ikalawang payout ng DSWD.
0: Sa balitang lokal pa rin, labor force sa Northern Mindanao tumaas noong 2025 ayon sa PSA.
3: Headline naman sa ating balitang Mindanao pa rin, higit 6,000 na botante sa CDO First District nagparehistro para sa BSKE.
0: Sa balitang lokal pa rin, road rehabilitation sa Initao, isa sa mga priority project ng provincial government.
3: Headline para sa ating balitang Bukidnon, mga negosyo sa Bukidnon nananatiling matatag sa kabila ng krisis.
0: Sa balitang Bukidnon pa rin, Valencia City pinaghahandaan naman na mapabilang sa highly urbanized city.
3: At LGU Pangantukan na mas pinalawak ang kabuhayan sa ilalim ng Dolly Program.
0: Sa ating balitang Mindanao, patuloy na pagdaas ang presyo ng langis, ramdam ng mga drivers sa Davao del Sur.
3: Headline sa ating balitang international, Japan at Brazil, pinailalim ang strategic partnership sa unang foreign ministers dialogue.
0: Sa balitang international pa rin, Russian President Putin dumating na sa bansang China.
3: Headline sa ating balitang pampalakasan, Alexia La tinalo sa first round ng international sa di Strasbourg.
0: Sa ating showbiz balita naman, Ding Dong Dantes, walang planong tumakbo sa politika sa darating na 2028 election. Oras natin, 7:50 ng nagmamadaling umaga. Malikot ng kamay talaga eh. Napakalikot ng kamay.
3: Ay, ito lang, nasa ano kasi, nabasa ko doon sa page ng CIO natin.
0: Oy.
3: Aabot ng 39 degrees Celsius po ang ating body heat index. So, ibig sabihin, ganyan kainit po possible ang mararamdaman ng ating katawan sa init na mamayang hapon.
0: Ako po, pero
3: mayroong araw na
0: kahapon nyo, medyo...
3: Medyo okay. Kainit.
0: Oo, malinsangan siya, pero yung sikat ng araw direkta, medyo kumukunta doon. Hindi man dagom. I mean,
3: medyo gloomy.
0: May shade-shade. May shade-shade talaga.
3: Ingat na lang. Tsaka, huwag kalilimutan talaga, payong.
0: Oo, payong. Sombrero, kalo ba?
3: Oo.
0: Oh, kalo tayo, kalo, kalo.
3: Kalo, diba?
0: Saka tubig. Daming tubig, ha? Inom tubig.
3: Yun, keep yourselves hydrated. Uso yan ngayon, eh.
0: Oo.
3: Naku, iwas tayo dun sa heat stroke.
0: Hindi
3: natin alam yung panahon.
0: Kaya nga. Okay, ano ba? Yung mga nagpapashoutout sa atin, basahin natin, no? Ito na, oh. Kaya Jean Garcia Candia, magandang umaga ng Huwebes, ha? Sabi niya, watching and listening from Candiaville, Canituan. Good morning!
3: Ayun, buntag. Uy, ang Gales family. Hi to Sir Nicolas, Ma'am Jeline, Ma'am Elaine, at saka kay ano, Sir Glenn. May buntag na nakikinig all the way sa Barangay 17 Burgos, Del Pilar.
0: At Tatay Nicolas, nasa na yung hearing mo?
3: Oh.
0: I-send mo sa amin ngayon.
3: Sige. Kaya para
0: marami nagtatanong.
3: Oo nga, no?
0: Kahapon, may nangayo eh.
3: Tay, baka naman i-message nyo lang kami, ha?
0: Ano sa hearing daw karon? Angie, hello, pre. Magandang umaga. Shoutout sa akong Sel Daramino sa inyong live karon. Sa akong banan na nag-work sa Shopee Rider, Albert, a.k.a. Tuyax Bongkawel. Ayaw lang po sa akong mga anak kasi Wengweng o Scarlett na nag-inom karon og morning drink. At eto ba, galing sa Lopez High na misami sa Occidental, ba? Magandang umaga po.
3: Layo-layo din yun, ah. Mami Amy, magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa Barangay Kamamanan. Mayor Miles, good morning. Thank you for listening.
0: Marilyn, Mami Marilyn Charm Mestiza Gonzalez. Magandang umaga po. Welcome back to the Philippines kay Doc Rami and DJ Fruity who arrived yesterday. Hope you enjoy your stay here in the land of promise.
3: Kaibigan natin yan, si DJ Fruity.
0: Aba, saan sila galing?
3: Welcome back to the Philippines, pamangkin niya ni Mami.
0: Saan sila galing?
3: Oh, from Dubai ata yun, di ba, Mami? Oh. Magandang, ano, magandang morning and welcome to the Philippines.
0: Aba, galing
3: Michael,
0: Dubai?
3: Oo.
0: Wala bang indalang camel dyan? Ano ba?
3: Camel talaga. Michael Lavaro, magandang morning from Zone 11, Upper Carmen.
0: John De Vega, magandang umaga. Maraming salamat, ha, mga taga-Claveria ito.
3: Magandang umaga din. Ate Karen Torres, ayan, magandang morning. Na nakikinig sa atin dyan sa Barangay Lapasan while cooking for breakfast.
0: Ah, wow.
3: Mia, okay. Shout out sa kanya anak na si Lovely Luz Torres Nilo na nag-work somewhere here uptown. Mm. At sa kanyang honey na si Milpings na nasa Carmen Motor Shop naman. Amping mo always, mga mahal ko. O gamping ang tanan. Hi to Barangay Captain Julieto Letlet Ogsimer. Ang kapitan na mong dako kasing-kasing. Ayan. Maraming pong salamat. Thank you for listening.
0: Si Beth. Oh, si Tampitog Family. Takayan Family. Good morning daw mga sweethearts. Yeah. Thank you.
3: Mami Roxanne Macha. Watching from Carmelite Kamamanan. Shout out to Amy Balumadres, Ninfa, si Joan Olandres, Alcolea, Capio Balansag, Timbal Matcha Family.
0: Magandang umaga po sa inyo, mga taga-Kauswagan pala yan. Gemma Palangat Pupos, magandang umaga. Shout out Queenie Bernaldez, kay Rosita Sandigan, Mary Laguna, Rebecca Mabailo, Alice Tabaranza, mga solid listeners ito, mga taga Purok 4, Zone 10, Upper Carmen. Maayong butang!
3: Good morning. Good morning din kay Mami Nympha Bernaldez. Doon naman sa ating Facebook page sa Bukidnon. Good morning.
0: Ayun.
3: Mga taga City Agriculture's Office, magandang umaga. Hi to Sir Jess, to Sir Bernie. Good morning.
0: Ayun. Sir Bernie Diatras, magandang umaga rin. Alright! Aras natin, 5 minuto bago sumabit ang ikawalo na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arshaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totorno Dalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bachansila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Raldi Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
3: Nel Arshaga.
0: Ako naman Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso.
14: Serbisyo may puso.
15: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita. This is Heart 92.7.
16: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flix Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
17: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
16: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: For